dit oeng illo nangal talai nello mpingis kwa ki nguta kensi ala jonde ba min din sur na man ki ndora na man ki mine asa yanga la jonde ba illo le kasi ila tala ngana duena duin tala ka kurwa sa ma duela duin duin tala le se bo wal ga duin wolok se bo inan waba ai alam perdelit oeng alan ka dok ona in eng na ye wal gal arita sa ye ke na ka juro wala sin sin in wa ay gel ido jong nama ide dimbara si jeng nama dimbara si jena dimbara si jogor gor de khaybara surti piazo giza to raz yamba din sur wal din yorol do raz yamba kadu to xesa me baka saba o do xesa min en nana ma kensin akela ke meninga lan ridin de ngoroka alie kise ay sa yekin si wori na ay sa yekin si rigel nal kwasi jundi deldin di ona kwage baye ele ngal yena kwa kele kwa kamena kenge kwa kabe niki eten sogle alna mani viana min tori nas kayna surnga sin kela sultanang dogola egel dogola sultanan dogola na sultana kamba ti sense sultana kamba sultan bayla sa buruke da sultan bayla sa buru jobo duake ba sa ke sultanin ke ankora fakre ngindering sultan bayla sa buru jofo nas buru don ake sultan bayla alke miskina ko ambe ba sultan ba ilai ki sense alki kwang deri loke na tondok oba torigin ken kuringa ba dombare le jawngi torigin ken kuringa abas boru dio derke aba dem boru derke ne yens longal borun den kuri tori ton oba juta lobi lo alba ken kel daga kayida ba ki ken kel da rajel pugo ankara le ungi taro ankara le ungi lo baudio le kriti ke a dio le kriti tonga ngomba na masing ila surusi de lo wenga na maleke se de lo pingina sultan enge na le toru sultan gya. Sultan ila bal ke rido ngwa gaj nas lel ki kwang. Walal ka enang alum. Walal ka ang. Walal ka no. Ak na miskina ke la ke na kome na jigal jekia na man dok boruwa kerna li yo. Na lombal boru. Kal dok boruntu le jonga nan dere ajane bo. Kal boruntu le jonga nasi din sura jonga. Boruntu le tip jong. Anang el boru boruntu ka toka jonga. Jona dentu le tip jong. Achana ki toro basin kelngi dual sultan alba tule tipke alba tule tip o rigale alo jona ide jong ila dagal kwasi kaldena e keldia kayani girgal kwasi kurrena jekia kayani nam ki miskena ke ila bayo no doki sense lo an sultan janna an sultan jang wala lang omda jang wala serta jang wala kajang ye erike konai ba kitari niki poras kayin basa dongore kindel dongore kindel baki alje na kayna me ten sogle kila kwa gena sultana ge al kuzingi mamang kila al kuzingi asana surundu kre na kayin ba yengena sultana ge lana kwa ka ngase ndu ka nguwai na alke na ayinya ele dosi me yonde kisense barnga na kina no enkami ten sok sogle lai ba alankel nama daranga ge ha indarale babi ha indarale babi ila mado gel delin jona ko ajanyo lo badwo din surun ro ya ila wonaji asay ndo sin jamal gel inan gelum e beji mani madin juro star ya jidin ton gelula ay long din ton ay long asin ndo sin jamal gel inan gelum jidin ton se gelula ay long wala jidin surun ko mal mal se gelula ay long al din bar se janan al nyamal inan long na asa din baran sin jamen giasa o sak nuyi yanji gelum sal o sak din so appa ira di nuyi ke asa gibara sin jamen abas bara sin jamen ba so sak nuyi ke egel jidok abas ya ke ba jidok asa jamen nuyi mara abas ya ke jig bas kelelin izye kaamu ela un al metil embelen abas din baran sin jamel jial ina jelum al bakin tornga jigil tori tok ba dele duiti nakin is al ina karin we ki is ba gi jimele ela e basa din bara tok kel jigi tori tok gima kin tore ngi isal karim wen e dile wen e embele ngi asa is jay embe in lo dok derisi wala in lo gudi nya ilo doko la sun gut ka wasan do den arena ngaran aba jola sin di mar sin jwa gial ina ngalo may ninga iba der ngi jona din sur sur gulo min kil man dio jurgulo na man jurule na man min karin ka ja na ka ja wala ka ja ba elele ngiala al di mar sin jimela jina nja e ji jala wala ja ba neji wukti en dogal jeng ay elen si jawla wala jaw baranga kina maka ko el delling aba ilong na rigiti el na poe dayen borudio
innal eten sokle yene da mburdi oke au ken nan kayen jaloma kergel kan dom pin sabba adi kayen jaloma kergel kan darman sabba adi kayen jaloma kergel kan kayen bagingan sabba adi kayen jaloma kergel kan ke eri beri au ki nes kirgi ngonyet nasur ko ni al do do inen jumna tornga kinsi inen jumna putten inen jaka wi sen beleng inal ka kiri na kin tornga sel kikan alan kikan na inan kalum ki sense baranga ki sense ka ette ka bele ki rasamba do imbere ba delling ini al yene jundi na manye ne kiki na yangale kawo na do be do jaba buruntare atyawo ba walgal buruntare ina lomba dok alan ba nyettin kwa lo to kayino ne donin ke dan do ku rujiti wala ko asi ku rujiti do ke na buruntule tip ke te ele duon ke njenga doktari na fi ade ari api ban nan ke na wi ele duon ke njenga doktari na fi ka wu ele una ye ne surugi sabbe be gide njeng maraba ya ke ba na kera ke ba na kera ke ba lo ba nyet juta sai na le aba kera kele na juta kulinge le adiyan woro ta ganja ba na bela has do kay mara ko akital doktor ragale ke ikisense ko nyet kan surnga wasenkaw kan surnga sen wasenkaw bar nga nyet tin ko akital tawran ke aiziya ba do aljo naski utora de sa de menja do ke ji torik di njuro la jarti ni basan arabe jong di njuro la jarti ni balan arabe yulu di njuro la jarti ban sawak jang di njuro la jarti bo to ngaso ngage al do pal juro na jiona janga ina lang na di njuro le pakat da kya kay bo la jidok a jarti ki na malom pines ns jingones ina lang ja marakiti alan duk din tabu inja ela duo al jijio na dembru o tan kele njomo si mo kele jidin tabu ntor ga jarti ba lan jumo ela duo dembru ina la lobal ina long al jijio na jumo ela duo dembru le ke wajinya na mara akuro balance kena lokeri al ila al karza ila lingela wala gal ila lingela akuro bado wala lokeri an nan ke din dido ba itage na songa ke ngeba mara lan do bi do nja ila lo al jiono si mo yeddel dile do bi do sins utena indele ngaba akeba mara alan do bi do deng tabu ngina jaba kal ba ngalam ba inan ay bas ila buru le leji yo la na isa so si motio din tabu ngina jaba si ando kala mbake na ma inan ke ke ke jenga inan lo na janna ngeleli lolo dok damini ya jaba maran se ki se kina men kambing gebe gebe nyarta badi na gebe dio al duongi ba duongi ete abo bona bugela imitil na meskin asin jimel ina kida mbural al gebe nyartay mara ko anke la jidi la jona ina mbirnya genes erit jumal ji joni ila ibara na al gebe dio yi lakin gebe na to indel wa ke ba barnga loke nan ila nyarta ko ay ngir ker el dio ko na bumi wal gal duona jingi ela nyarta ko ay ndeng ena nyarta ko lo ni sok ning el nan duo ela nyarta se rang nan diwo ker julo na jingi nama in eng na la jebe diwo al yete sok le dele jay ya boru diwo ela se jisi diwo lo itel gi dele jay le anamas lu dongol na bas induo mama ndeng gi be agi ni al gi evel king jay nga se inja inja ngi lo al bayay ela duo al deng gi be nyarta ke na mama pingi na ye diwo eng kin nanama ko lan do bi do din jorule o to nga ke piri yaroti ala ngi da jobe te kanum pissinga mi kala o ngona bira khalas age si finish no ala ngi nja ki sense karo dwe ndo kala ba o kado ma gibe di wolo al bayna ni gibe di wojo la wala ko akela gibe ki won ko le kado wala gibe di wolo kai al ko akengi be ko akem boru nyarta ka indo na dayngela nyarta ingi inang na dayngela na kawngi na kiwo nga kawe na ete bo ulminga kidangi be dogel no na dayng boru nes ko na dayngi beke ete sogle dok ba en karungi ya nga nyarta nga wala e na ko akenes iri en karte ingi beki na duingi be na sage
jato ele sugalundula ngona gibe diwodo.

maraki sense ngamya dingi si adi nyerta nga jibende nyerta la dimba dingi na duon diwo e la badengi kidinga stili ba duo diwo dem oyori na asa do kenu kuya kwasi ki wongera al duon le yene duongi bidiwoi kwa kenu kuya kwasi na dinyerta duwa ke balangi oyo kinanama mitira ke burunta sale tena dem buruki kwa mburun kital kwa kenu simo ingi kambara ke dik na mayna en kamen duo biduo al nipia na pal kuro na kwa mburun le jio ne simo ges enga aba jongona jigele densi mindok in aslomba en alomba na di kidin din de nyartal la kidik lompi sa banando glome ngindeleng inaka ege lompi ye ina eskwaba adi u kusebulo ala njeke na jona jonde lita ba berinya na majenga no alko en kame dinzi adi tokkele nan se yaring adi berinyale nan se yaring jalumital balong gsl bas yaring maraba injwalan do kidig wel na kidiga wel ba ela ki sense ba lo so sursi pie yo lompi se ba na lompi gal ela se akwel ba etenso ki delling na ma inkir sim barnga kiki kayen jenga al kayen daran ki duale ki nganyinga na ani in long na ani in long na ani in long kinin sik war jabis en kawen ko ndena duake bal baragal devi na duo aljumana duon karin jeel ani ina long walgal duo jumana ko an karin jeel la ani ina long sukare bay se ko an ebel tiel kaangu ela unas ko an wojagat ko an uto ngatari fi ne juru dingi re refreshing en wojagan ko se akel alba kay bay se ebel tiel ni may wayna ma ko ajunne na ko akay mara jaba ni fe green sur muxtane duo mbere tot doxi tares joba na din sur si free india en alba gizilom petio gisere buliti ba banjangi nan simon maraka en gisu ngobar nga lobi lo din badi wo kan ke tori gen wo nan kan ke ines boru kuful na kirul boru nes boru kuful na na ki asi en lompin sabba e je gil mamang kil la dombarato yakwa kil la dombarato yakwa les gut ke venes in ki ki in ina boru no suru al tala ines ki ines lompe ki dombari an koran rigo dose asa ha kondi ba ki mara den wala ko so ngana doto sey tenes jopel nas jopo wala kay porre nga kari kwa kelan na ku mal porre nga kari kwa ina min kay ku ku wana kay ngu wana man kay nga bangale pa ko no mayte el na dayle pa ko dayle na mayena wuri nga en kan kar za pai wo nga sey zin kwa jato bar nga ki sense dulin kwe annan sik nin o nga dalin dio bazo geta un elon alan duwe la tala ngoro ya salon pe gisi inrigo en tala la ke kre jari pakato wala juro balan ke dombre an dore mara ke abal non dombre an gudja karil kisense banko se gale kay nando ku se gale ko so ko tabu wale na ina karal lombie dok duosi ina to bala kuldian kwasi ina tewa ba dudin ko esang e wonas rigiti ah tani yena intewa aila kwel nay ni kwengi nan ajaba del dindio nan getewa in atewa ba dulin kwesi ai kalang ewa namaz letan utonga jitting a no in siya kwa ba idala mara tenge agis ya dulin kwesi ka oyingi min warala ewa fakat alwa dam sai ayo ba ka kudin kilma dio oyingi alang ewa na inina a nanduk ina lan jundi domboras jopo ba ka un akweli bala rigo mara lial ba jegile na wuda amle koronga longole na etiri ko na tabu mojawi al sitani uto abo wal gal erbe tin uto ngabo tama en kwa dulding pe sika ele ngala yo ba sang uto ngade le kati a mara al inina dora kurel kana yesa sang kati a ke redik asan tenge nga a ke domboran dora nas kati a na wado gele tinle asu ya bado gundi na mule ni na ma ina dulin kwe lot le pa o ke sen sen akem ko roke la sikri nga jawete ba ba ko elang ina nge engel lompi do ke ela tinle do na bado en kwa do gwa sa wa bal mbaw ina ala mara tenge as a le aba ke la tenge as ka gul de le nas gut ya na jegi le tara sin de na pingne to putu pe na ke lan sin na lampia le na ma bisani mana imbisa sikeles ke sala lompia.

0: ba din bi sayin se so din so se ji zela de se nan in bi sa ji zela e gella lon pesa da bi sa do bas elenja alan kerin jawna de mbele kel jam alan jato lo ele se ji si in jay sem pia al gusa alan jona de le ja alan di lo ele si do ke rabawo kika ki o ta to le gan jande ndora kinnanama yenge nama yenas min nule kwana to mon putin sa sa wanka wena min nena min al min wada min den zaman leki erbet da man el el nama yena nule fago nama do ge kwana nan so wanki ni da man ke el ronde jumni kwasi do al al ni fena romuni yelon pe do min wari na pe abaran kera kwasi ke ngwasen a na to lek romuni no do ge la ga fiaba mara nama asa dulin kweto buto ke nama yena man kera lo ngale pago tegal na ina ro ina muni yetindi mara baran kidi inga min kete sogle in kido talai inna boruna suruna ka talai lompi dele tenge agizja nes tenge ajan modu ken tenge kela se kafana karinga san tarika ka tenge long iskin le nesja din suru kin dola kin mininga ne kin baranga si joengi chikin le kaila sa eten sogle kin le kaila kan surun ken den tala kabala ken wo akarala kan dolan tala kabala ken wo ken wo akenala kan mininga asado kan ke ayanga niyakin dok asa kan adon aburu ken aha asado kan adon ken tenge atare ka asa lomping dok ala marade un yuzon aha na kan barangan joenge aisa ngwa kiyalan sur ko yingi na asan sur kirgingo den tenge se doktare ka asa kinna ma nin tenga ongalge tenga ongalkin na nyet kuri kita to lon pikin sa dembia na kela ko asal do tore gro muni wo non den tinle dok tenga ka insa zona wo no el nas pago inang ala bawa ila mama si wosimi yensi inang ala bawa yoko tarang inang ala bawa ko asim rais mara lompin tenge kela na makaringa santare ka na enu do se kitenge andora bele az lompin angwa na mara karinga santare ka no ro el na muni mara barna ki ete do e unu nui tir kering ka lompin ken tenge adi le kai na to ka kayin la barna se kanan na akwel ba in tenge digi dal surun to wa to wa ken den na ker ban kusum in awlei kayin mininga mu asa kara na do kwanyet akusa bana do kabe intenge kera wala duinga do na inen na man kan dolan sabaiten sogle do wala do kenga de kina asa paita kuye na dinga sis kuinga kirgelna skuru kalgeli na dinga sis kirwe ki beris ki beris kalde tulin al kintala ngi ki min war jabel kosa kintala ongal kin sikim war jabel kosa ala ngari to dogel ban diyo kari no jabel skuba na den jabel ka den tarinja sin den tarika eten sokle kin den gati sin nyete ngin tarika ki ban ka na manin bajle ka nan nan romanle ka ki sense mara taras ka mara ete al dok sok pa gona duo kere de juro kan inquel al duo kere de jangana juro doglom pine ra kangira ingis ko na khala sai inang tirik masong e esa juru tarija kani ngela ngin to le kani bakin tenge digle mainin jangona toxi badenja alya kasi surin joengi intenge awol ko ngi barnga si boyingi surunga ko ngi ka ko ngi le na matenge kerkegil alle tagati nafs dog dele ko sinama ela dikagil arital nosi den dinom dog ko sinama kentenga ke sinye tempiska kiden talan genel kin asilum pini kise aba inalanka sarale jaton jato kilul ban jerina jumo etel jerina jumo ba junina kusen kay mara saras jerina ban jumo na kusen kay banan ye kay lompines bo inalan kan dingir kelma sondoro gayo ela woni jawna je bagi janan kentenga bagi ja na kidik dimbele e aso ke borai na kibora patay barna kiseze kinna na makayin sen age ki akoyel bala mainin kila sikirtin al ireren kila kapya ki mainin ralu akem wala umelin lu akem kesa mainin nama kwela anke yense yanki ziki tingala mining au aba ilong alboru diyo kaine yene su ini nenge tensok le hazi lenge ya illa lonki alang kain surunga si ker wala ilong asang eridle kawingi alu undule sekinga si mabaw wala kainin surunga ker ine nele eri namas pasinti nama daki undul namas pasinti nama daki undul aba ilong na kain baranga si kanan na kain baranga si ker ki ngutwa kitinga liyen kawe jato man sogit pago na elabas pasinti na daki undul aljide ngoraja wa jato nama el nama paso nyete nama jumane jiwori jang nyetindi na ele nama kai ele nama porre akari kwa se des di ngolo gio gisi wo nga kan kiru nes di ngolo konde na mangel na etes kies dongore jindelen kasa suru ang na burusa ina beles ay na simes ana kas ang na jika ngungi kin na nama kense nga bana kisense a au na jenga ke injenga simo so to bukwale na au na lompe juru nga gepeli kwa ki mboru nga lel kwa songa ke mara duala ke bal duo nga nying duala ke baso duo si dig au si beleng kwa ki mboru nga le songa ke duo ke bal mbeleng al ka undan wala ka sharta yam wala ka wala ka sultan an ille li ta bani fa na ke kwa bajle kuli na mas kona sultan lia kane ye ye pi beden sulti kwa skundu na ka vetia yesi aba le duo si jigela kwa potta ir kwa ngila ina american there is evil kwa aliena ne borusi tefa borusi ki ayanga nintio ki ayanga muaddadatio ba namas kwasi terifia lanson kwa ka gadin tinal pa wala wel banal hadwi albay in american raisi albay kanal hadudu nga del fago kwa namisa lolo ji elsa songa tollejang tarisa songa ja ki kwa ansa songa jekia alkwela san songa janyi kernga jegil induse nas kwa kele ne den sursi yetu ga jayutu mamang imbelan kamande ente mena lamba yetu ga jayutu ni kwa namas kele namas kei ngi namas ngi lolo ji alamba inang alamba ji yambas namato kawe namatan ke ayangan nintio ke ayangan ya kela marale kele ayangan denga dile alos pagon men kwa kwa kasi aina ayla afin ba kwa namadu ngena na induse na zulme ngala kaba al soray dog dengi namaye mbelan al soray al adwi marakaing utong alba ouna kaing kuring na dan kain tengi na dan buru ni alba ouna skiking kergiti bas inang namane genes del diagi na kaungi in kul ele duon den sime al to le via na al to le na via den sime nes kaina tarefete na asa kikalon ken ko basin tarika na masin del diagi kikal inaran ken or reporta alanga sota na mana kwantu le tip ana aina numpis ngam na bir au alang alang kaina memba charta ana kwantu le tip ana nu au na bir au na indere ngal ba kwedi koma la mamma jibat alanta buden sa bajawe kai ngaba to buden sa bajawe ti no ina ngai ba yitara ya o bare ngutwa kini ye kwasi lompine ni zato lompine sundul je ba tare si yal munasibe de lo kisi yal ilo ngal ye ina lompi ya na kwanka ma lompi di le radia ni walga ding iri kelmasi mo ngana o gisi ela lo le yes undul lang ela ngalo ena lomba do gaisa kidi kwa kundula e kwale abasti mingo e aba ilong na kuringwel kisi yala ngina njalom aba lon so tajo kisi yala ngina njalom ba jo na lot jo al kwa kome na una kela kwa kola kuyi kela kwa se kola kuyi kasol na mezi la kona ina langane al jijweli lakini aba isko na asantin le ina kana charta gi kana wala onda gi kana wala wala ki gi kana na lota jambal kwa kome jiba surpie jaw na kela kwa do gisi batawa ina iskering ho kalde na ya zalum bakai aso ki borai na ki borobotai e barnga ki sense o belna dog bago nyetin do bi do ayna sirim memfia kital ki kwel alande en ki so barnga bago de sirim memba tara sende namas do kago kwasi ital to le ital lo langi so gata bu kwale ki ngi tumo na ki se ki aba elong na dentas de wolga dentas ku de barangi long al korke na duoker el na kwela nda intas le kri ki kudu mbara mainin basur afin ko na masel do zikal dina yel da ngor rebo la undu le ki so to ko se api mara le ki da en paydi na makaw ngina ska na skat ko na e un se na belen eten sogle ka mbara ki na ken del din de sta yagi ngulinge ko aketa long ping ken tare ko ki ko ra nyetting sur nga si abanan ba o na nyet ting kwa bas birgi on bas sur putonde kimborwa nyet timbuluna inan kkire ni na borwa de ke ngeten sokla bane fena duo ki kwa mbayinga na duo ila borun kien kona pa kwa ba nyeti nui ka vidia ti detna boru boru kise ne kise boru kien kuri ngana kuri kien kwa nan kwa ge kise nse in kido kala una ina rangen kai ngo to ra se asa kwa min tori kelni ki ailo na kien sifata kela zito ka vidi al edni ni kakira kar na mga sa taking dan sur kundi mara kise kai mbara kisi tawakal di kwa kital kien na kise nse tari ka do bi do na kenan lompe tarfe kiba in kam mengalan onos lompe daraga pe allo talke kurol la kerinke tarol la kerinke ditong la erinke pugo eri la ke lo bi lo albake na dan surun ngunyin ki lompe se basen kumel asan daraga pe ayesi na un sengiri albas jumo lompe basira kiram ki sense ona lompe ke kere pe ana ona lompe kien kien la mansuri ngena albas yenkwa ina lan kirgina na tare tongena ka kwa kital ke indien sabba lo bilo aso ki braina ki barpatai barnga aina na maga setting kuro e namaskai ngo na kainga ki braina ki barpatai
1: radio samar yei al joingin den jagoi lobilo al kain kibian awunas kaititi elawuna bele kwase kilma simopi na kise aba jongona jegla kilma simmin dele na awuna bundina seyei kain kale janun sabba kwa nyetindi mindien sabba na mankiren sabba na awuna skelbam na awuna skibang kanyingi alan kain jurumas lotok tarika

aso ke borai na ke borabata ke se bara ouna yona lulanyo yena kwade yena ki yense ke meldok al kayin ki sense na utan usi walgal dan borun ke utan usi ki sense ki se yas kaiba namado yai na lompile ke ouna lulande kongol namani ko kido konas ko me dok yome ko akanyetin dua ke ba seti del dindio maraba en koel dobi do al ke alan ridja itrik e asan kwasi yonde alansi kaimele dok asa orres erdigya na lompi dok sitimel yal janga ila tala do gala yene asa erdigya adi lonna ki koran songa yani lole bara hamit ismail nertete khaya so samin ke boraina ke borabata ke se na baye ki na lena gijwa surin de njanyi alka indarangan ki doane kwa kisi alena uto akose akimbule songa adike jamin sabai adi ilong naki dawan sabai adi lon na ruki juri gan sabai sankanyin tibara kise nama do giyai ki nga songwa do wasanki yankanyin adi lon na ki surin jwe ngei na ke nalji jwa do kise bai ngena surin jirgo undula jaba ni fena dosis kini ngena nja elatin kuse lale kise kinba yana surin jirgo undula na nge yana surin jwe ngis undula na nge yana dog lompi kwel lompi nsa bana su dok sawab jayin sa songwa kinda nama yana ki kwel alan kwa utwa juru sa kele ngoro kurolal ani impi na al kapi na kane kapi wana kapi wankila utwa juru sing ngoro kurol ela wunda kwa ke ina kane do ide alan sikir di kanyengel so ki borayi na ki borobotay barak ya dog bara mubarak mubarak hesen bara so ki sa me yakai jendel man gagre jang man taraz jang kise se kilma isi mwe dog din jago al dog yana jel na jago bara nama yana ki yana ki inka mingi ten sokle alienski utongan ne ken dangiri ken yeten so alien na dainsi jannaka wal gal dambur wal dan surul na bamena ko akiran do nga illalong alanki dain dio surunga si kanan na sen kamengi in inan jalom na ji in lopila nen ko ale jang na ji in inan jalom wala illonki ki kayin jalom man kergel alankel na nyettin sur kirgi mo minding ne la ku sese to ka alanki ka wona lot le ko san ki batta ngali taala dain ne ken sini wala ilong alamba kay nawto ajuru sakin kaw alji in jaw na jika jaw na ka jaw inna na may na da melani de rimen ka bara jidok na madir ra en jegi le ay lonki ilarong alamuto ha ko wala kirgil sing aso ki boray ene dok mubarak sindo ki boray samen na ki boray bara fotay bara fodol kinna na may kay melaki kan kirsing ilalonki alando kay na utonga juru sa kensi kau wala ilong alang kensi nga kisi kau alang utonga juru sa kau balang ono kwa surunga si kwenyi na surunga si kili kilo kital kenyi altaraz gyan kila nzika. Asoge sa mbara, nandok bara ke mandal, dok asoge sa mandala, asoge sa mingi bore avale ono korongwa, jaso gisi, kilik nang bara mabarak sindo na nyena sekiri jena ki borai na ki borapatay, yei ki alka ina kirsi na mandayan bara sultan, o ki sen sen na sokpa ko lang sultan elegen sen sen do za hikalom alan king alan tole tip yaw ya na sultan jang ki se bara nangina barake sabir sandal do go soge sa men kil mesi moy songa o ki nge nga do sa regene o bundul ina surunga se kanyente elo unaki ye ina ingwa in daraye gi aldingi yang wuluk ke nan ki kan alkin bar nga kan nawre kan do ke ringa laiba albadingi kwadi inala kimel bakela kwadi rodile wala kela kwan radio kwa wala kela radio kwa no inala bamba in wunna gidi dio jayin ya pissin ki jisingi karola gidi dio jayin abadin yan dale ake abakiro an kan bayne dio na abaji aja nga ba al oreyan kidok an kan bayne dio bara elen sabana mesa so kamen do kibray na ki borapata ke samin na ndambara ke dok abdussalam harun so ke samin ki boray na ndambara abdul gani idris so ke samin na ndambara ke daud zakaria ki se aso so gido barabata borapata ina na madok mera min ke en kona ke ne bule ya salam mera maliye ki sense al ilongal alandayen kuri dok ye kidik al ye padne kore aso ke samin ki boray na ki borapata ki se kilmay si moya dinjay era dim belese elong kisenze kiala nguto juru sakelasi toka kawe wala uta juru sakelasi kero mene ngalan ko nas rit kainga aliens kinga si wori alkaingwa na kaingwa de ngukuzi kiro kala au na de ngoro kana masin de lo kainga inalbas ngwa kainga neskonde aso ke borake sa men kise na nambara ke hasan hosein doka so ke semen bara ke borai nandoge abu nidal ya hanajal na jago ke borai na ke borapata ke sense kinana mai ai alki kur ker kundul de mun kirsin alang au na dele dagar gar ne karin uto ko se akidal dain sur kai na sunwa se ka okelal mara au na adule ko na adule do kidik ilong
abagal kikin dombare ande ndore de jenga ndak dombare de kena ngwa do ai sai ji si ji tibia songala gi inala joba isi do kasan jiti ya kidik mainin kise mainin ngwa ba isa songa gidaki a tire e ke kuran jam albabai marabai lona sitir karakin lombe ma ngwa san yesi kum dalan yesi a kingo a ye asa kuroke ela duo si alanja se la una en kuronye tinkenge na dendo ngakeyi aya so kuruke la duo si alanja se kisense a ela en sabaso ges kamen barnga na na mai na en kamen barnga ki eten so gla bani fiana so aliye na so git fago a anan ki risika al ilong al dense a kaimba alan kau na lo togle tiri rikau ani impia na ani inpi na ani inpi na ina piba inal beska waringwa kimburu wonye tingal ke ngi kembur ngale ke ngwa nyetti ngai ndio ne bi kwa do kerre kalang serbang ilonga sam burin kise abu jongona jegila ina lompinge ngutu an sabba a ilong asam burin alom balam badel nim biditin ina banka ngu kullu mal ban ni fenas kwa burin wal gal kwa burin ngale bi ona bayinga mana ringa dok ba ina lan songa ke ngi elawu na ji jumane na kwa burin ngale ringa dinga kein e na di mburu akaimba na ringa kila na kila gena jutumonge kena nan kela gena jarenge alangista bunja mara aba ilonna akilomba alkedik kimitil kaingu akanen kama do aba torik safira biaba dingwe ala janiba ala safira biaba wolgal torik lodi lenya aba dingwe ala janiba kinnama kaangu elawune el do irto do azomba wala irto do kas iwi baninalla al ilonga ringa kital ilonga nan genas ela na dayen borus el naske dayen surutumo wala dayen semesi tumo wala orre tumo wala alan dayen daran diye e waralan kwa ele rinsike banki yang awori kereli alan soka kungye ba egel nakit nanama yene ene yene konjola gena kwa di a ki mwuto wase akalwe bakete al kwa mbori yo wala borwa kengali yo ena alon balba deli nyo yana nung am ena alon balba deli nyo sang arabiya on ena alon balba deli ngalba yo lan kwa ayina kwa mbe langa iri uruwa ibirinyage ina alon balang anina kwang negilanki doale walgal a kin yananan dio aninan mandal aldi ina alon ba kere na masa songe kise ilong ye kwade ke na dien jodo gal kuruna kenge ki hadaf kenge na ki hadafin kenge ade ilong na arit bulona ki belen sabai asan iwines de ngoresi iwar ari long na ki don anjan sabai na sinai asan iwi namas dog de ngor ren kwasi iwar asan kwa demboru kutumas ki tarika wa na rinyan ke la kwasa ngwa mara kwa dige no kwa de ba ming war mbela kana ba urala enyiti ba ke la enke enyiki se barnga ba inan se sadigi ngi ba kala enyiti ba le anya ki se namas ne beto wala dembele wala ariam tiya ba wala kana madu ne yenes beto ina namadu namas agi ngi bas kwa mbaru kinna nama ke la ngena sa mara ten so le ki kam ming barnga abakwel asan kiro boru insi moka ina kela kwa bibia no bon wala kwa kela aldo giena ete kunyir benenga na tawandio na lobe lo boru ngose ba jule imboru ay jamma ile ay na kinto ay jamma ay na kin kwa ay jamma ile ay na kin kwa di imboru inan kalanga nenan kalanga ina kida imboru do balong inala mara kipi ele insi baki kaw duo ice fever na kika kika dora kaw kisurin jwe nya samba ina kikirgona ka kireken alangela adusi to ka kawel duo elna lo ininse asken aba wala loli to ari gina jigile ba kwa kaina kele tena da mboru kariye kise na lo de kenas korota ora kena jeila as lo aba nan se atiel ngi ba al pugo kenas koron ke min irile duono kiron long as lungi ba al lo kenas ota kenin sa son ke madila kena na ka ngainan kireni as kel ngi ba mara kele na kagile ki nui enam bais long aba kwa tare son aka ba kwa kele nsi aran kulgo mal na karul diom ban songa ta rai barnga inna nama kilei inna ma delling dayen jirgo rei asanki tolle kirgingo a alan uto ma kitsika ki alkense nga kidia nan soko ta bukwale a kiro kaim porrenga sa balo me ke balan porrenga si dulia kunde ba ela una tenso ngle jidua bas elo na king ayenga boyenga isge ayenga boyenga ongalge ayenga boyenga osge osandile jio jera taral jo na jame bale asa din sur se jo inja jido kasan porrenga si jundi innal ba ela wo dayen wungwai dayen surung wung na ela wo dik al sainez jopo na inkwa na lombesi ja na inkwa ka insurung wal bas kun porrenga si jundi jido kalan tare ela inja ela wung na kiso kota bukwale dok ba jo kwa kan nama maraka yang porre kaya al duknas asan bachke inki sense
alan jamai lo kondai suru ina kilo kulompele bantaras ko ka un yela unna le tara kilo se kwasi sallimen ka ina albes wonga kele na manze kele na kinga se sallimen ka kilo banka unge insi ye en kamenga daksalke ko na mani dagi sembe erdik biomara tari ja alba tari ba lompi na tari si balki koran sien sieni e lompi ba ke emberal binga se bes wengiti se genna me jawi ela na men kriya mara daksa mara min ile le sogata bu kwale na mako kenta bu wale en kai egal alan de woro to le kawa mara asa de nje nga do ho ina wo nga ba ille abaka pya abaki surungan ken son do rog jana ken janyo juru sa kela na surungan na gen jana juru sa kela ki adi nan do rasunga kela nsa kondiba ki sense na kwal adi nan ken kela ni gasa kela ki sense ba ngina karza ke yengina sin kinzi burukungan ki sense kwa kela yenge nasen kinga si buru kungal kwa kela nyenge na dara perra kawe kwa kela nyenge na perra kawe na perra kawe ji aba ilong allom bi mbele di intas ke lompe ba ya tarasin dimbara la dengal al kena pi dok ba ya inal baka waringwa ba jundina pia maraki nje ngale la na mugara na kai kwa bas gar nen kawe indwa inan pi ke dombara do inen dwa inan pi ke dombara do iti egal banjumo kwa na songa dora isi a curriculum al kisense kelage allompi in kwa alankawe alangina langawe kinna namakai nama in kwa lesan ki joru tarika mara surun sababarnga ete yiki yankia jamba a ete ki surun sababato birkan oren sababato birkan simen sababato birkan nyetin sababa eurka ba inarankan mara kelasi ba inarang delo sabit bondi mara kiem perenga kital do jenafi jipa ngala jaw jibirinjala la jaw jipula la jaw dobi do ke mbula ke laba pia ba jena pia mara arang alba elle ke nga badai nga ton kainti kwa nyetin ding namas dai nga se afika mo ko atara sindi na do ake ba alambar ze kim muti lo in din ya la ba wala in din ka la ba alang rikerin mu ajundu mana arinde yang asasi jiti yaw namana me mbar nga kwa kital daranki do ale alang udba nakela uto asi bundi nakela uto ayengene skinya sasa uto akurebe sokurafe songangere karsa na karsa ay songangere namado ki kora kele ngundula munke nanki ko windo rel delling nanko okay ne benanga jittinga ki sikirsinga na yenga ke ba inna namado ko yela lang itenui kari in kawedo ay ki kay ardilla ka na dog inal baka waringwa tenga ongal kele sikunsa namayene ki uto enangi torik namado ye non dentile albado kwa kele tenga si kafe do kasa nukwa allon pinaran kwa namado giena do kumni na kina men kam min ki sense dulingwe na kena dora akurel bol gal na itin uto ko sengala do ba akeba do be mara inquel annan dinga basenes ri koronja uri si giana se koronge na si kelma poenga inquel an jangona sin jua abai la afin jalki gabalai inkidok namado inquel allon pile kawi na sin kwa egel balon pe abai luna erdi kena dan sa bakku sengana sikin asi ki nguto ake la dorai egel ki aisa jaso mara ala ka ba asiker alan ki sikali yuel ki se ba nalangi lompie do bi do se ba kwel nan kwa nyete se ba kwel na mayene na min orang apa na man ki ngwal borongole tok tok ki singul bordig le kwa is bordig le kwa os bordig le kwa we na surdo as kan niba ut ka we na man ka ngene skirgingul na sur kirgunul kier beten ke kora akki na man kwa kit kan an diolo tokkan nan dio tokkan nan or tokkan na abo tokkan nan sengiri kai nan dengiri kai masan kia kirgin ba mamang inyana kar sapai na man kila kwa burungale al kela kin zidan bursi nan kai kwa di buru min buru buru so sur was kel giben kirgin usiete ba don to birki kan ungi na kai na sur ma suto na kila kwa na madok al kele dogine jwaba dogal kwa itiya toge no ina lompinde saba kwadi no adi kai na kwadi no adi kai na kwadi ai kalnga lakin mara albakel na diyan haraf dikai na kwela hage yanga dan surungiri bado ko ngena toki dik ila dik barasina sko abaji al kidin pilan njang a kiji nga sankir mo balanda yang hadaf ka ila dik gal barasina sko abaji al ki inin jang a kiji nga sankir mo balanda yang hadaf ka no hadafin saba bas ka ngena sinyet ki ngi diyan hadafi tal kwela langawa niki mamanka ngungi niki kela kwa kan lagato wage maraki kwa kita kambala kuski ming war dan suru ko nan dan orre kan nan yena dan semen dio kan nan dan belen dio kan nan nyet kay le kan ka ngungi mamang nasin kya kirgi manangal unsi ende ngere al ye na wuluk dai nan nyet tin kayenge
sadding di duobi duaba ni fena lompin den sababin nesken kresi bikal kamin ko anyettin ding bar nga basin balum lompi wan kien karin mara lo baisin itle na duobi do basin so ko da jawlo da kikil man simin kidik dogin wel na kay bar nga kital kay ne ete burun tare le kay neskay neskiri ete sokle dam burun men aba duo ilong al ilong al kakir daw yeral ne dim bisa isi ye nga san do si jey jeba ji do jang na ma kay bar nga kay ne kele ce kadok songa aw sen ko ko kita say nes bisa nga ko ngale kay ne kide ngale na ma do kul sur tok kindel nga neskirgi nga na kay na kunyi nga luna to kela ko ki sense dok aw sen ja ko ele ina ko el ba kela ko ase alan ko adi kundula na ngama yake in kanin ka wai na kin anin ko age na kin anin no na jiga al kaja do mbara kaja yi asagal algal kela kwasi inana ngime kaisa din digja ki jisi kan asan yamen kin kwa ka pera ka ki jisi kan afas kuro yen basja abas kuro yen baba uto jum ba jundi ki ngela na kawa kital kay na kawe ki sense na e lompi ba kense ga ki silo wal indelinga na lompi ba ki duot kere le al dense sepi eten sok nan men kamen barnga surngan jenan to leba surungan adiyaran ke angal da sur na jajin o to leba au orren sabaki besen lan kai mara kwa kital indora ka ngena kwa kital indora ke na indora ka ngi e bakki mara orre le kibas to bir kai adi jaringen ndog ye na orre adi jaringen le sur nan dengi nanke adi jaringen bele nan dengi nanke ina karal bas duot kasaram kure lal barairel na ina karal bas duot kasaram kure lal baranganyin na source wajabi na ina karal do bas duot kasaram kure al dembara ilon al dembara gal bele korron ko na egal dembadil to lekir it aske ba alan jawi al ko ngam ba lon dembara jitiha jigal al badele so to leje en sel metir na bele abas dembara bele ko se ela gi ba ona sinen kidik ba ore sinan indual ololi mara jidele alang riajen kika riajen deleng asam bele dele so to lejela na ele linga ba le kwa la la la ina ngai ba asan ya matke erbeten den den dora risimo na gido blanke erbeten jikal au na kilom ben dora girsimo era una ba se dile a jigi ba ina utom bele duosi wape ba mara ya ba do jegile na na na jegile na ele ya ba nan yelon si den juro lon si na ye ba mungkin na lompi kuote ya ini kidinte ya kwa ngana siye si jengo na elensita ni kuse elensi ampi haba wala ele kuse aisen kwa haba. Deling na maskei kwa seet sin songwa ngere baranga badaranga kwa bas deling kwa hal daranga libay. Hai ani ini dara diya njomba hai ani impi hai ani kapi haba. Kwa mbaranga haba ilona dara. Daranga al ingi. Aba ilong na suru njwe ingi. Alan sur kwel dara elaba onake dara aba ilongna dang orren joengi yan dang orre ci kwengi ela dara ba onake dara aba ilong na dang simen jengi ba onake dara aba ilong na dang bele ngu yan dang beleke ba onake mara simen sikka ki dik sime ina orre porin den sime ten sokul ital ilong al paragle remeng a kasi ki sense ba so in ya live o reporen den simi le na tori ki wons ka won wons ka min war na kwa kai ne ki burugane maktuta tas kai to ya min war al min ki bin kringel ne en simi si kwa urkanin kawe urkanin na mes gal mamon ki burwa ke nga kirgele ki burwa ke nga ngis kirgele ki ke la burun kwa le ka ine kan kwa dia nyoke ga basina ki ale burun kwa le ka bas ke lel na kapungeli ay ki magal ina rankal ni la ke no era bele nyettin to mbabu ki dan si me sen sen ila ye dus kay moktu teles kay na urri kindi ba ko agena jela ngana ke dines kay na jela do ngel ba el din si me se de lo esfi el una el gisinges bele di le so ar yai ba den dura ke sembe ya ba sera si me butte dek pi na ma den si din ke le ya na mas ide nda ke pi ay nal ba ki ke suru tok ba wal gal inal ba ki ke burto ba wala sa bikie da ke la kin ke da kin da ke as bamba bikie nake burutowa baba wala orotowa baba wala ka baba
nama yana kin kami da yan warren densi me do warren men koy alpora ela tinne ina nenen kay no ela sevas lompilo na kela maktuta ta do king na manen ala ta tollinga ela kela sa utan erengele do al kay ngunga min tori kurie nama kela dora karol kela lama ela sadde nga ela sit se kay ki ser kay ngua tori do kya maktuta ta kela kurie mara ete in ba anyway mara bar ngana na min ki sense awna ka kire karin awna sur koy ngi na awna ka kire kan na al ko amboro ngali ki o jota ngale jawla si mais iba na abemba al tiriri baw bar nga male abo ba ete ki de mboru dayen ki ranan kayen akuru akayen kay mara ete na makolu nas na kwadi kalduna kwa ete de o sola o sandik kanya na lo enkel nen kama enal dayen akuru ay jegil ne inna ma kukul ki kanya ki kayen barbaja kinal kayen na kawnas nas ko la san suri boru nyeti yo o re na de ke na dayen di o ewel dua ki abal akuru ngal dipia mara tel bakka gile na pora re ke mola skirgile nga bola sura kwele bola ko akita ke bayasan de mat buru kobol etena jumma no ko adina ma ko oskuru na ma ke no pugo de ze ke alna enal da akuru ke len sa soge tena urgani le kanile kanina skawle ne enal ngawe na en kai badar ku sin agena so ndela kina man kabina ma ka anwi alki sura kwele bana ke skirgim bana ki burun tare sha ko ba ke sense barna na men kambin awuna lumbe ze ke likayo awuna alla ze ke likayo den tala insi alan ina ke mananongwa aliena romui kise ona surkoyni na ona ke senga sikana sursi akanan ba aljiki yana jiki ya jamba alan uto ayne so indira ba kiel ko uto man ewel garim a pas kana na man garim do ke ko kuru na karal ka ide orre ko na men ka a ke la kinga sikai sin kawa a hai al ha ke la kinga sikai a hai ela borong ela belong robro kalimat ela torge na kinga sikai sin kawa ela eten sogle nan doto biri na el nais tungel ina yam ba kanim bia no ma te kalam dira lazim kina nda ngulu gle ka kire kari na kain je ngale ka kire ke na au ki dinga sang gal danga na surnga janan na kas kiwiti au nas erit kiwi alan ko na ere riki ka gi alye kai kidi alanga skai ngwa nabinga dongal kirul nabinga torg do se dernga kiwe ne kirul ki ke mbringa kergel ki bisa ki pendega kika kika ele yitebo mara ilo ngasan do dorat yi beno ay ayining ero ki sense ayina kasim bisa ay kinama kense agena mbira barnga akayimba surunga se kayna nogoro ko inan ki kwa akamba pakkat ko akamba ko alka ni de dio tiri gal ko ngamal al pal pal na le am pal al ko akare wal gal ko ngamal al ton zonga ina yuta inalang no ela beron oro kuro e awulom pile ko ko mala ki sense nes ki ngasi a suri go tolle ne ki ka wona sur ko ngi ne ki ka wona uto juru sekela ko ndial al kay ngal surma siki uto ngade na ke sen kawna yanga ke ba al borma nyet jabe sen kawena kunde ke lesi borma na madu ina kay ngal barya kingi na ke lesi kunde na kawena skir gumul ke borma sen makaw ngina te yakawe maraka ba salo mai tele sare kay marge na bakin uto ajuru sekin si kunde ji ina jalo na ji na kin si kunde na sur ko yin kamota ke dan sare le jato bambu mana lolera te yande ngure na boruda mangul mola kiren jalo mi na kera ko asista wal de lugar dio ke insongangere na ke ines kinga se kain uto intes ke daimboru alke marabay nga kain ba boru aislom ba alanke elen sababar nga sogo samen ki boray na ki boropatay na kin uto anke niga shati darangale bondi ouna sur ko yi na au alan je nga simo ki le kain sogo to bo kwale ki kain sur nga joyi alan ki do kan wenes daing rit kain nga ailas kinga si wori aso ki boray na ki boropatay baislong asatin agi ay na namasgal asikir kay tiki boray na ki bora potay.

Bella la queen ala keingo adeng le beladi kirgel ka ala de ngane kirjing tong ilala lumpi bele la lumpi beleng alim beleng tongjis im beleng al tonga au tonga au keing tondi gilala queen ele nang dawlunga nang ro ele nang dawanga ele nang dawlo ele nas bedel lakin tong adut afeba tong inga afeba lumpi mala kwede ngai kwa imbelele kasana ada ngai kalung imbele kwede ngai kwa kwede ngai kwa tonga okay tondik nyoke ilamin dawlo ngai ele ba fe ba de bidi dinga ga mang dawanga ele na ire bidul ba fe di dinga ga tonga dinga namang dawlo songa ela ba de bidi na na mai imbele lumpi kwede ngai kwa benas nas kelkam na ka kelma songa simala imbele di kanyuru ngoleka ina na lombi no kwa zingin kwa alkwa di ga kayin gilal ezi kwenye bay galina tongila la anake anning uroji to nyatti ndi bule wala ayeri bule kwa le kerngale bule wala kiz ela erbet ze ela wala ayeri ela indo afaydi ba wala lombi ze baza fi ba balam vize songa kwel idi na lombi ze kwel na loka kire deng anay la de kilma ke lombi deng kwel la de kilma ke kire nema lombi kwa de ngwa in ule ada ngin kalong anni ngudo aji ti ngo dawlo akin jetin dele na longo ji ti o kin jetin dele den tule dio dawlo on tule na dawon tule kinal undilu ji ti ngo kelele ki wazu bulili idi na ke ji kwel na ke den dora ke ya lombi den dora inal te dele ke ya ada ngin dio ke in dora e ki ti on nyetti ni kidele bulle al lombi al ke na ka wada ngin alang ulin ji ada ngin along tong ka kireba tongi lay ala den kilma nyettindi lombezi kwengi na kide nyoron nyettindi lombezi kwengi na kwa kuda kuzijiti ngo kwe lakin ya ina kwa baka khalata lombezi baza na wona yi dora yi eyal kwa kamina dora so kwa zonga ngile kwa zi tabunga zuri ba ili ina kaya nga lakin lodi kwele zonga kain na kire kul kwa nyettindi lodi kwele kanga na duwalba lodi kwele jio lodi kwele jeng kwa kwa mbakula araba u aba min lo tele jio kwa lodi ko kwa kana makai ni jijiti ko ene kana neki ni zuwa jiti ko kamera ka wala de ngwa benna kain kilma kui du kui lombin den kwele na lombin den jalule kain tabu ngodi lombile du kui la ki ngo du kwa ke laban ele din kalon anin kinu ran nyatti de ele ne ura git in lombe de baba ko ba wala de ngari nga kurel ba balombe zi so akwel anin kwa ke jiti ko e balombe zi so akwel ani kuinga eleni bule kuinga bakin baylong jittimo gilala irringa na kuingla dawlo ngo killer bar ilongi na jittimo gilal kwazi bule na dawlo ngila dok lombine dawlo zi yi inzi kwa inzi fya ina dawlo na jittimo gilala indanze buli albakul toki nama yegi zingwa e denyamel nes lombi udo akul kwa ne zingwa jittimo ngan ni bulal min kwale nang erbedle na kay zurngale na kay darunga dakki kwale ki doron enni bulal e kini dingine engis kwa adan tonga adan kirkel ing ne kwa adan kirkelen no kawa jonga dwimbera na dwiniu kilallo mbizi karikulu duwa ke balang ing kwa allo mbizi lombinde en dora inzi basfian ne ngi udon ke ngitu nyatindi bulen ben allo mbizi kwengi ki kain kelma nyatindi na kain te bungole inka e ale ileke dawla den tule tibilal dawla kene kwalen kiyo baw dawla yim baw ba idina e kurogi ini na dugin wi den kwelle na den jalo legin du wi kan kingo na kan nyurngo tikin du wi adain kalong annen dawlo ngakin ele wala ronga kin ele elingi baw ba numa ronga kin na dawlo ngakin di elo mbi bas imbele bis kwese imbele kwa ki dora kerkis in kwa ya kai elen enni bulul kin garaba kini zinga min kailin kuro ani nalan kiddu wi bazi baba bando zina nay bana duola al baza fiya bana ningi joki nyetti ni bule e ba jammel bule delle

nama wala de inwa albena zimbela di kano nasi inkalung kain kilmale tabung kaina kain jurung wala inu sanga dinga kwa dinga dalwa kidabule ba kaila ne kanna idin kaila ne kanna na lombi zi bas kawe na lo dikwale kangudo kuing ala na kuing kina kilala lombi ndora beya keringa banguba bandozi kartuma tulile birgo na erba zimba erba jal fiedu njang kwa zimbal fie kwa bang kikyong jitio kinkul kio kare mbaiba lakini kilombinde lombinde na kwengi na egi idine egi kio war kwengi kide ndora baza ankaba anin jitio kikuling anin ge ala baskawe na jarwangi baskawe na di erbeza da gi dio kilman dio le imbeleng indora ne ura jitio kibulele albaza la ki baza ankaba kikan baza ankaba idine lombinde mbele engis kwa lombinde mbele mbaginja ila tiile ala dawlo ngo undilo denjam ile jamela kebo denjam meridi ala dawlo ngo kain nan kuinga kain na undilo nan udaji to kulga za renjalena hinde mbazi jeng dem bagi ba kain na bagi ko kain zina yezi kwel kain zina kwela zan kalung song ngandi kain zina zing dio kain doing gelma subuna na subuna arana kaula na kain na kau kain garji ga bas ki lombing kau idine ki on songa ki jameltewa idine ki nzi kan denjam miling alba illai al ade ki yedi kalung denjam miling bay lay na kwa ga jitikwe na ki keringa akoba ezi bada koba den dora kwel adan songa

kaya yalan kena kaldana ay kawe kin nyetinzi ing marran deriga kumulba namaki gwel adayin kalung attonden tile al kwa kang nalom vizis kiwi nendora tele kela adayin imbalong erbet deriga lang omba erbet tu lul na lul na tobe to na subu na subu ilin jurul ilin karir lu ne kargi lu alangi jabbo ne lom ikis dundi alangi kelisur bingi ne lom visa bana kwa ning adem fiani kaldana ayes koy marang ezik amen allom fizik bagi ba ne lom fizik bagi ka arrasur ne zin kalong e izingi jundi ba yidi ne soko songande e den dombrele irim mem fia ki alken irimole kay na irimule irim azundi ba wasak alang alang nuy fay na azundi ba no nuy fay na namay amen kwa war kwa kile ay kawe adam kwazi lomvile terikawe lomvile terikal na jitimo kilal ing na ferra alging ay kawe dirri le kungul manet kena dirri egen dirri kungul wala ay kawe king kwa kenga na kurulas kwazi nyetini terikawe baru mo kilalena kenge nas kwazi terikawe nas lomvile kele na kwazi lomvile kere kawale nama wazing ingwa war kwa kilale lomvile ton war kwa kilale kila ay kion kurro lorik akaneba kion kurro ay na kawe ba ala aze en kurro kay alan dele kanal marang en kawe lomfi de domboren dio kere na aso al lomfi dai lomfi alkianga dai ben alkianga el nas kurro dele kané nas kiwe ay lomfi ay kianga na kurro ilal e en kwaling e ini ki ken kuo kila alkayen kil male jaru nal e ingis kwa kingozi ana ngale jundi ba fatimo le jundi ba wala ana yura ngala jundi ba illazi ken ku zwena adem via namene kila kain berna war kwa kila ken ku ro lokere askele ba ken ku ro nyetti ndiba dombore lekele ken ku ro nyetti ndiba ine ara lekele edele wo masay lekele illa nas kumme in kurro masiyada kurroke ala ngezi kurroki ini adan ayi uro dirro kila da kanin adan kandol idina kurro akay ba ina dina dio wala illa debbe adan ezi kurron vial idina e lomvi namaki kwadan kalung aizin kiwi adan kay ngura kwa war kwa kila alkain na ki atol aton denti lekain kinura ze aizin kiwi nama wadin wa dirro kila da wa war kwa bidul na lomvi ki ken kare na sura netti ndi kandul ne ki kelma simmi kandul na lomvi zit de moskawe na lomvi zit kwa stari kwa dan dorakiwa ki kelma den simmi kwa kay nama to ya kay nan kwa kay na sabi ngo kay nan ya kay nan dogo abon kay nan anay kay kwa anay kul kay netti ndi ki no ki net kikiyo ay nga gin songa ndi ada kay to ya na kwa diwo nga sabi ngo ki netti ndi kay na lomvi zit kion kelma kane na der egin de lombi ndero karikule nam mangi lombi ndi tarifa na zengwa na al tin dion tin tana alandele de bebela asoge de membara fates amin ka inening airina maningis belang ken kariwa wa

0: ay ben del barn
1: e kay mat
0: ete ba ko la do kisu winan
1: e wa
0: la la la tulle ba dia
1: e tulle
0: a na do ko la kam na bar
2: do la kire ngena gi kirin ka kire jundi ba
0: e ga ka kire ga bet
2: la tarasi
0: e na itero no mo ken na skaiti no mo ngi tin war kala dan a
2: gorrendara
0: le e la itero mo do ga ay nga di kagil na dombre digin dio kan do mrakin de kisingo etena ma ko la lan dombre ezaki le kisingo a sangal we is ne sabe ayato lewe a nanama ko la lan gis duri gis a ardempia a lia numaga duri pinginas de ngal dipia
1: a to le kaga sin ardenga woto ba
0: e ya woto ba na sardenja
1: e ine lomping bele ne ma enkwa alba lomping don anga nama iki kuote la doja a taura inle alie naki karu fisea nimes enkwa kin karun sor alining songage naji dien tuleje kin karu al putongage nas ayeri akay mafata aterela nimes enkwa ji dulingwe adamentirge taga kinzi zalajaza namasengwa lomfi ji asajalo lomfi namisengwa asajiu alang kinkaro ses jua kinkaro albain na futon abang al beleke album lomfi al enkwa alenkwa kinkaro putonga intile alangi kuotela jingi namasalabe ine namaja namas kingaja na nino ninos jasur na dalde sorja namaye ine kuotela jingi namasalabe ine namase mbalung alomfi nibi ngasi inintepia namas iwo elasa elomfi kwa tientale alie jiwin alomfi ndeng arga kenga nasking karuse daro daro mbwa nas dake el illa nama agilo nas nino ja nansi kinga ja nansi dharma sor ja illa nama yena iri ja na kuotela jingi namas nemes enkwa ji waza kinkuotela ze ji alduli adaming tirge jang namas njwa kinkuotela aliyenge lomfing al dorol beng ke kwaranga ongal nas kin kwa ala kusi nas ense salaba namas iwo asay kwa alang kin kini indio ku tela jingi namas salaki namas salaki nas kaulie ki kien tarnga erikare ke kiria kela kelega tulenga ki namayide kare in namaye aya degle le wele na lompendeng bele na elembele
0: tulei wo tobanas inangis ardenja na namagal wo dorpare kaungi na dogdeng aldipia e jawo wo dorpa nasgal aldija
2: e in aldi swa tarasi idin na lomfi nas kuldian dola si ken kurofalidi na alje deldin diono otanga nyedi si yei nafia kuo alkikien karaba sallanga kayin na kikien ge nandok aldendonga kayin. In nama jarriyanga nama jarambayinsi ini asanya in iu. Jayinga aldendonga kayin. Aliyayi na fiya yangasi ingalgi jifiya asallajang. Ine namas imbeleng asang injiu karu puto nganas ayanga kayin. Na nananana weyingi na puto ingi namang kilagenas dinto doga kayinba. Aba isinganga asankin karo salle ingi jisiba isin pirye eng. Ila nama ilompi ken firye nga fali di asanji injiw aliyay nyedding na fi deldin diyo utonga si. Aliyay kwe la lampia. Ine namas deldin kwe si fali di asanyi keli long na asang ilong dekeen kuo alompi indonga kayin. Aliyay nas inkwa al kinkaro ntule jong na ayel kinkaro si jegila lan nino. Na kinga na dharma ingi na ninku jingi na nin na sinjaula na kaldega kakire ki elebele namaye yeyna majiram bayisi inelang gilela asanye firgenga iu nabakilla lompinkile se in yesiba fingi dinas kilma fogin dinas long sense erine lompile kwengi alambas pia illelang aliyena inelang kwana zungwale ndujong na deuloki koranga ongal dok elana karusi ofurana kote nga bungena karu kuldinga ingi ne nino na dalderoga kaimbana minni ngina man kingale pogu na nino nino pis enga daru nan darma elnes juma nan duldi enga nan ku bungena nan se jawla ki tintogle illa na jijay na jelu na mamman kuldinga ki na kile ki kekiria kildega na kele na karne zingangi domo sa jenga langi janina kona ka lompin dentari illa na maye na spali di ji namal ki lompi bang lompi ye kekire ngan kekire kuronan dele kei azanji dele puto jang na alang inga jamimba kana ditin ang anabes bara dulding kwe toyongo jisi dulding kwe sin toyongo baba ki lompi ken kuro puto tawusi jang na ji te terel jang na inga lomba al diwere roba jang na ba diwere roba jang ila seba sing mansanja idin na ji dosi jalong a roba si lompi ala kwelba na kien kola kel asa amba idin neji kilma rubajang na ba kirma teyang duldisi eba aralu no matiri kilma teyang lompi ay samba jum ingal ka ken karusis egi inna no mase le dunya majiram bayin armi asin nan belenga asan lompi kuro le putoy
0: to le meram bayin a nas dogis ilangis aldi taras ja kain a kinin dombure ize kalindio na nama ine tiri karing nas dan tombulen dak dikel kam le namal kainga nas dog dayen bernamij a gurendara sitabunkare

0: tanu da kenya kanga jam kwa dan barnamij gorenda rali na ine dan barnamij le taban jingo kan na kan na kire dan dombore ize kalle na ine na madan jingo kirin belen kin ayanga I guess belen asan kwa sai kwa
1: kese kin ayanga inges belen asan kwa sai kwa lompinge kuro alsonga ge na asan lomfele sejei ke Iding na lombe ye algi kingase tewa, nang ye ni kingase kwel, nang ye ni kem firjanga pale di alanki ye si sekei na asanki ki wali ye ni kingase tewa. Ine na ba ye ni kingase mbelen kese ense kaimbar ngase asang inkwa lomfi al inkwa al juenge ye kedek. Iding abas duo juenge jaye di imbara le jido be kwel. Na abas ga juenge jaye lombe le na di imbara le asdemba ele lombe le jaye asdemba. Iding na induo se lomfi na tewa. Kara aba ese joyen ba long inal lombe se inado joel idin na lombe den tare se joel ba yen long inal ese joel jido gato aba tare jeng na jaw aba tulende ja aba tulle kirela de kange ade ayi tare na ja aba gal tulle aja ba nas de nguki senja idin tulle ngage ba kidig na maye ide ne sembeleng a udo jiti ngase ala jaw alamba jiti ka kere na aba tulle ese jaw alamba tulle kere idin na kuru kering ba de ngwetenel na kuru kengwa ba ye tulle ba kwa tulle ala kirel ba maraba ye tulle kisense jibasin jiu kise in al tulle ine ji aba seje jay basin jiu lompin kem perja kage na lomvie kai algi jisite wa esin jiu ine ji ba udo tulle ase ja kala lompi beleng basin jiu lomvi aliye kuringan kuri nang aliye lomvi ne jisite wa nang aliye lomvi ne jizi karaba ki nyadingi ye ne ne don aja ingara jwa bakato abas udonga sa songa donga ayin wala songo nga spacing ayin alande donga uro. Na ba ye ka aldu lingwe ang nas udonga kese yin hawo. Na baka abage lomfi eritu le yini ba ang udike yin kar uro zanga tulang kela alge ye kase yini namas ane nas udonga jiti yin hawo. Kela udonga se jiti asanga kaba lomfi ye jizi ni meyini alge yini asang udonga tulang ajaw. Na udonga tulang kage abas jijayin diimbara se do bajane na asa diimbara ake ba asanga jala ba alamba jabon dinge la sa jayna jani idin. Ne lomfe ne ni jisi ne alomba sa jijela ji kurokida jamba ato alang injwa alang deisi jawa walaga sunin ala ilangiti. Mara lomfe na jisi kela juru ini utulia se ala jawu nang udonga kela se asa jijiwe la sa kwa denga kaluba. Lomfe ni ni asan jiu na asan utulia jake el asa jijiwo.
0: Tulei mehirambayin nas dokis inangis jisungwe lole. Na namakal wu tobala ko don nasin imbelele wala len jingu la gis tirigni wu dol fale kin ayanga ay gis belanga san kwase ay kwa
2: e kin ayanga ingis belanga asan kwase en kwa abay bele simokel jami al tole asan dingi si en watara al simokel ami al inenja na abako se kel jami wala gal gis jisi enga wala gel jija ne skill mag gej komola asamba dingi sin jwa inne ngala jaba illasi alka anal umonna swatulle aiba wala dogal dikkenga ne inne pia alba injiti sifia asa inne enga idin alan ki kain si dora kawidi idin nyeddin ki tokkan na abal dingi si jitti enga kilma simma ayla ngaiba mara algi awune kilma ni simmoy asa jitulle jenis dingi si jwa na asa ji dinga longa ba nas jela nas jawli indik al jaw ye alay ba alang awuna tulele kawngi innama gisim pali di asan kayngi si sur coming tulenga sur alan tulenga leko idin na ko senga tulle alay ba innama ye ines ki wasin na belanga san kayngi si udon tulenga kawli di na san kayngi si killa an nyi ngale nas tulle jela bas joana bas ku se jela bas dok ki erule njwa gi kay ban udonga saltara du dia asabay ngi ele ay udonga ket malom pi na gi jisim beleng al eridi kenang engen alang tulle ngale ka ngi idin na do ngi nan kam madul din kwe aba ku se fi na lompi din tu ka karafingi inelang ba erbedin ko jawi na erbed ba yene sin ku se ngafia ineng alan si kay surunga si kawlidi alanki tulenga kaw nyedding e lalba ji juel alangi jisi si moy badok e long asen di bar sedok juana ze sedok nelan si mo en alang inga juaba namaska umong alamba duindi tin ka enen ki kien kombo aw ya na duin bar si namas ellel enen asan ko ngasi kay ngudo nga nyedding kaw lidi idi ngala nyedding aba idi kay ngala nyedding ara idi kay naba kuru kangala kuru koritok kan ki alamba awuna kirin kirokan
0: Tulay meramain nadok nama ini tiri karing kain eljam kwa dan bernama guran darale namus dok daing terni madik kelkam nama kelkinga nadok si kagil dan bernama si kasing kanyi.

0: tulai tanu dekeng akan gajam kwa dan bernamit berandarale na ine nama galkuelanu dekiu kerre kudan jimu nama beleng kin ayanga din jaile kages palitia
1: kin ayanga duin jaile ingis walidial allom fine kasetewa na allom fine udon pirjan sen nyedding gis be duinu na allom fine kase intewa azankalung aliyai na kuringan kure na ine dogizin beleng lomfi al king karupotange ina enas nino ja na kingas ja ela al gizin falidi ken kuronis kaze falidi azan iu kise ka al ana dulingwe ang azan iu lomfin ken kuro al songage na mas iu ide kise ense lomfin kuro al sa songage na kin udwa ala epi al base je ko ela bas jidele se je je en ka bas ka to lomfile se je en kin udwa nya den ka sa mba fale namas email kin udwa lomfine squa wala na iwelze ari ugiti ari to le bazin iwel di nas ka lomfile se je en ade ki ye age lo nasin yel al lombe belen alin utu le se a ine ke sen se ne mes je un ke se lomfile namas se je ke se abi idi abi nas iwo al ken kuroso age nangaliyai asai kin odan nyeddin taraspe nangaliyai alkaki kin udon az nyeddin au na kuoro kal den don akin kin alka na wede na kin kwa nyeddin alkin al nyeddin a den don akin na kela nan kuzin idok na yan kwa zan salaki ta ga san baki idin na ken kuro so age ine na mas iwo kese lumpen kuro al so age na duwa na wai salaspe na nan akeba nan tewa inaki alaka ba torik na yani tewa na kain dalindio na maye nas iwo kese ine al lumpen kuro so age alang unas dele se je puto ayin na kwen bar ngase bagi ana wenge in algi kazil lumpen kwel ela alba ye lumpen jwen
0: tulai mayram bain wut tobana sinan taras girsimo inang jauli ine nama galo ku dalpare ko namas gispali el kin aya yesi ay se pareta den jaille
2: e kin aya nga kasi duin jaille ingis pali dia asan ka in alun ka duin surin ala a amba ka allon fin an na asan in alun ka alkilum fin ken kuwei na kakire an na dokasan in alon killa al kusingi dok alba in kay inna ka na ma dok ken ina kusingi ine na mai in beleng asan ka in alon asan eyngo na to le en idin na dok badok anni asan killa si ome al kusingi idin na duo ala akeba al kiken en nyet ken na zin deldi agingi ine na mai pingi dinas doing jaying in jawidi alan kuin jayinga deldin dio alan tulenga ge na queen jenga alan lomping kem belenga kel ame alan lomping den doran toga ilomba iding naye akwelba alan dulding kwe lomping den doran den toga ilong alamba ilafi alia kwa inen namaz dok in pali di iding na aba tulenga kain baye na jain tuleke na aba kusenga kain baye na jain kusei iding alang lompisi kilma duing erin simway ba bes ilong alanka tulengan tulenga au ala lompisi kilma duing erin simway iding na tulle baye al kuldinga si dundina kay neskelli na kemalu lang ale kay
0: tulle meram bain nas dog inan taras gis girtumwe in na

la kue ŋa la bago da ŋa aldiŋa torombole aldiŋa torombole kerek bas aldiŋa tolle a kundul no naskau na ki aldiŋa torombole aldiŋa ki sikundul asake da ŋore tiili na dok nan si dok aldiŋa ki kundul alaŋ ges ki ŋa si dora tolle rowl alaŋ si kaŋ do ŋa ki kuwaye ŋgerger ka nama ilayiŋe na ki na nama ilayiŋ na wuo al dine si piya kuwabe kuwasi ba diye ŋore ini nan kiye ŋutoŋa ini ditine yeŋ kawe na kila utoŋa si gal ore a kerŋan kuwas kaŋawo kila utoŋa al ore ditininge nama sasuŋage kidayiŋ aldiŋa torombole namas aldiŋa soŋo a kundul nos kaw ilayiŋ asaŋ kila utoŋa kerker ka kit alkayiŋge de kit alkayiŋa geba kila utoŋan diyo al ki kaw namas aldiŋa ge aldiŋa las ore ditininge bas ila orenge delin ore a kerŋan kuwas kaŋaba ila ila bas si jawli na kila aldiŋan diyo nama ila oren simi ke wala gal ila oren tari ke na nama dire tulleŋ karik nas kel kam liya nama suruŋa si kiŋu ila aldi ay kuwa ila ba yey al kuwa ŋgeriya gut namaraŋ dok si kuwa kerŋaŋ aldiŋa kaw loŋa diŋ asaŋ ki kayi ŋgerger ka

naa oto gal nama kuel alang duwo digin kirsi ngonen kira char na chade ngal di nama sasua kurai. Nama kuel alang deng ngasih ngasong nga kirsi ngon na nama ila aldi ala deng kirsi ngon nama ila aldi kirsi ngon asal di te tukundi. Ilaing na chade ngal di sasua kurai. Nama ilaingi nas ki jong ngasong nga kaw. Bele jong in nama ilong awas dain te nagin wala dain zaman si agini. Namas gal den sabakir si asikir ka. Ila si namin kirin jong. Nagal kuel alan si kalum sial ki salba duwi. Nas uon domrele aldinga sa songa pia ki nama kuel asan kela aldinga si kedan bere kelkam. Ilayin na longa dingan kwa kirang aldinga dositul lage. Na kuel alan si wa ki kwa kirang aldinga ni ka kuel. Ki kuel alan si kalum in aldi kages paliti na kaskiwiti. Na naki in kuel du eri aba kel jami wala galgi duka wala gal jagila. Alamade ngaratulen jarang ye ila du ila bele si kambeleng na ka kwel na kamereng la belesi aba kala jingo nyet jingo no denga rajaranga no jagum aba denga rajaraba na majundi

No, na tawo yin yudumo. Tawo yin tabo kong suule. Ya ke aya nga songa suru namas ke kwa fis enga. Mara namas dok ke wong yito la fis enga. Nas nyingi. Long fi wala duwo to dok. To le ya bulomba. Idi mfal. Asa kona no kya. No namas long fi le da kya nga. Long fi namas no se kwa. Ya asang suule korobu sa ela. Long fi namas no si kwa. Alam tawo ya pa tumo. Ya namas no si. Tara sin fale tawo isi ayinin tumo. Kwa namas no si. Kolda kalli na baye nkawe ni alaye tawaisi tuma. Inin nalin koroa ka imba alaye tawaisa kia. No wala kwa amba ya si tawunga tiyowa. Marang nama kilma tarele ya naslong fi imbelele futuena. E tinle no nama sen kwasi long fi ingutpale de. Ni angasi korobu sang reafi ala surule undula. Ya ayanga feeling iri no nama den tawai yudumu age. Ya long fi namas no si kwa, alang deyen togin kwa si bong. Ala kwa ta mandel kin, na alang tawile diyo kriyal. Na alang dok, ota nyetle rompo sa, ou bau, tawile, ala liya surule sayal. Liya alwa ye nyet diyo kriye long fi namas tawilin tusu si uri, asang yenga tulenga kurol. Liya sok sabi ngiri, korobusa namas suru si jume. Nama kwe dek kire kito nga, Oye nga ongal na lola, oye nga ongal rengo. Namang surule rito dok, sala asaiba. Tawai nama korongiri say, ala nosi, na deyen tongin kwasi bawa. Lea kila soka ngiri, alba, lea alba kwe kera. Na koro ita finye, tawai nama fugo ararat le kera. Soka ita ndiyo no namas, tawai ntiir pali nama orra si domangini. Anang koro si jagil, ita la finye, orra nama wai nga. Ini naloa bulum balan tarja. Soga itan diyo no nama bitan orra si adem fia ala lo jegin. Orra nama no lewe ngana zaitunin dalmang kirro udoleke. No nama si iwo asa korreta fingye. Ya no nama fingye na bitan orra si adem fia. Orra wala we ngaba. No nama si iwo ala suru fullo. No nama si iwo ala suru fullo. Lomfi nama si no si teria. Lomfi nama si no si teri fia. Na ota kiti ala tawile kain alan tawra kurol. No nama lomfi si barkaini ili nasi yesi jofo. Namang ota nyatsi ala kie kain. Nama tindil tumo nas lomfi si talat pia nas kia wajinya. Lia ide nama bidigir jawile bernyande longala. It nama lomfi bele ngaranga asa namangye no si bele rigo. Nasin kwa yebitan surusi si koro ala ngamuniba namaninke.

gwa yin kujo jaskai na jasi kujo yayan na den e bot indi na din kilike walaga na din nuike na jijalun alang ila bosi gulo basin jayin na bot kersi kerjuliti uwe na me gwa kenkuni daimang alkila kwa ale lau aliyen kien gelmanga kisi minge na kitulinge na utonga tolenga sikawe ye timbitien ala jundiba alba kiengange au daingwarren kwa au naki dora apa walagal kwa songwa ge na sindalan keringe maran chikalonsi kwa nyating alkaing daldile toga lage ba duwa ba kienang indileng inang ina naal halaga tabu kwa le kwa imbang kienaki inginange maran uo gi kwel alang kwa kul kindo ala kul dindonga kaungyal alang saare le jato duwa ta doga ke ba na dora kerele ki nilia yesi usumo abulo ba nama ila ngungi na dok aso aming songa na dogis kibara aming songa na dogis tawa aligisi aisa kinga si kini ning jawli nga tulle nga jawli ti kini ning kakira nga tulle nga kijani jijandong na intensi jani asoy uo na dok asikir asoy asoy kintu lingang aliyang na jaw nanjang nas gamel ki boragis aming kain kwa albang na bundul ini nas kilbam na dok albang na rimembaw na dok albang na dok kien sur nga si kurroban nini kien tina basbaw na warreng sanimbang warre tiki kilma bitire se songa boingi ki kilma songa basi warre tiki kilma nga songa au nadok warre timbiting iri doiti warreng deng irin jari le une songa futo karing au kwa kul kain kilma nga ki bele tok na ki dali tok alang kumong walagalalang kundi na daing warre iri ye songa idi naji ki senze lomvi ila jang na jaginya ziamba nang ila jang na sa songa tulle jang na kibara gis aming songa na kibara fatta gis aming na mazdok jang tulle le kalung na madok enes ki bele dembara uluf na au nei siminga janni na kankil mangi fizgyo timbitin na sok besok wo kangen kirsinga ji inza jemeni al ki jalunga kilas jemeni irinjo wala jalunga kila ali yenge na erbedinge na kwa kisi dindo ngarte se ki jalunga tulanga kimedi ne ki jalunga irinjo se kimedi ding hikma jani din ding kwe selemani zaman di de hikma ko ingi songa na kikwela lang kininin kwa si hikma janni altiki dokbi jalunga na jang kay mele uwo na kitul kisimi nga kay aduga wu na kituli nga kay ngwo na kengwa di nga aduga bas ki jalunga kala kay mele aliye na jalunga simi nga gabane erbedinge yung suro kilma nga jura gandhi uwo na ski jalunga tuli nga kay mele uwo duen kilma ndiyo ka insi ay mele dayang warren kwa kula lang yun na ski jalunga tuli nga kay mele na ki jalunga simo nga ski mele na kado guo dok din kwes ang tabir dok din kwes ang kado na kindo walang diyo guo kasi dogi higma jani na dogi siminga jani dok doin dali tarri genja guo kimbele ngang saning dogi zgituzo nga jauli dimbele ngden jalong le ila sunga kakira gija guo irigi jegi guo kikin jalunga na daing oreleng erana kerrakang na dok baraka kangu kwa keringale kikin kwa na uo asa jagin ya jamba isa jasa ngodong iya.

0: Baila orrekoa areng askan kwa kidne diele jamungi alan kul domge na kwa kidgal diele jongi dogalan kul domge dongay kanne songa tabumbeng dien darale nena alkerre banabundul otoro na madayen sogi na marokel asan ngal tuikawi na dog asan kayen jurungan areng akel na sur kirgingo yi na dog kagil kit ali longa na dayngiri ke ne jigengage ne kidgal ali elong alan kabuna tuga kawi aba ilon na jigengage ka songa edonga anni tajagim bago na remember kwa ali lon na remember kawe na kwa kidgal gal al kweli asan gal kiyar kanga barnga sikagul gal si bago hilla dog barnga kin nay kari kulitia ka ngungi kinama ilong aisa lori ngai kamen al donga kregal al remember na lori ngal kamen aisa galki arka bago kinama kul ka ngungi alan duwo bi duwo de raya sa den kilma ke wal gal si den jurule ke ranna elnas already u fago rit al yellu ne long alan kutumo ne tabun ko asa kayindok alan ko na dai gorrele kari na makim majram bayin kangal addike guoburgo guoburgo tabun jeng dolfa dile ne king ala si donga jani na magal kel nas musotka
1: aso baila orre kwa kingen jan kerge lobe lo albay donga yani kwa kital ko yon le kayin na kwa kital dugi ne de male kayin na man kwa kital ye na dai mburum pal kayin yetin ding ares kan alan kire bang dok lompele ko la ko am kise alan ngone dien daragay kiken jan albay na man kwa kital dugi na wajana ge o nas lompe pero na kwa kital dugi ye na lompele kenge kise o na lompe roman leja na dok kwa kital ko jere kayin ne jirgo le kayin o na dok lompe pulo elan sa baso ko skam min ke boren ke profotay o na jan kayin
0: a soy sami majram bayin songa don anni najel na jago autonoma ridike nas itigi duskaw radio orre kwa namakwel alandeng kirsimo yang den daraga yang daraga ainilong nakangungi natakatini inamaisilong al riopui manin kwa dinga gani ya ngasi daraga isikawe wala daraga isinkawa na daraga kanye neskenes kawe namakwel alangoto alandengi kirsingon dinjurus jabir keringa jelo ruyung na merama nagal dogbel na belengan siyang abwa mati otanga songwa keng marambi merama oreng abundulba alangilong alangkien belenga si bewerel kin namaisi ilong nina alore sabatok nyet waitoli kangu aba ilong neki sabana sabakan wala gal alqwa ingama inin nus na inen nus yani nina ay atis ilong nas kamaljang na juraba awge na sursi della della fi ne jinjua alamba jurab tok delling kamasi sabatok lejatap wara mila jurab jenang kasal lomba hila jurab alanje innama ye niki ore nankalon ay juraba awukan nas kampis singkan maran jurab di keken kangin undul na ore fegel na duiti nas kwasi fegel maran jurab di nas ni fisina mesi teljek fi marangal akwelba alang el nas fago ken kila asay si teljege alang el nas ore fago innama kinge merama amonga ki otasunga askalonga sa diobang lakin marang kiki ngotan dio barel alambel nas oresi a bawar innama otto bele dien sabapingiti dien daraga ilalong alsunga takatini bago na remember na dog ilalong bibay mesa al dire daraga wori wala insibe melela innam bi al dombang al daraga ndio bang innama sunga takatini alang otto kel nakirsingo na au na duobe duo wutpia na remempia na fagosi iya ngandien daraga ay takatini au mera mandien daraga takatile isa sunga na kikan lanas kau wala akambasa kau majramain tabunjeng inama ye al daraga ina kikan na dengin kirsing na sunga ilong ala nyeke ati ilong nas otanga kul daraga kau burun daraga kirsing surun daraga kirsing otan kulin daragan kirsing yi kwankien hulugan daragan kirsing marang ati illong na iya na amo na kondonga daraga askeimba kilelong e al daraga naskau wala babele utongi na kirsing idingi na daraga in utole abakel na ingwal kirsing baso nga kay nang kirsing wal daraga daraga lagi marambais illong nina mera min sabba al daraga sunwa wurige a namakwelo to alandeng kirsingo bago ne tabumbeng a majaramben daraga ay daraga alki kelu a nina mera min sabba ne longal takatini ne illong oton sokle alanke na ilalele dele dagargar karing ka asoy samin
1: ki boraina ki borabata merambain kise ki njiwa nyetin tagatine ke alang diengin kirsin wela wun na eten soklikika alkain kanjenga songere baske yankwe tinti wolgal baske yankwe ringa songangere elone otoma songa ke ngaba elone yankwe yake ba basa songa gena nosage nang sa songa gena sintala ngage a nakikeng adikai na kawdok na dok dielo aka wala adidok kainen kamengal dielo ko aba elona yankwa si daraga askaw ba kisense dok ba selong al songa ko njola ke ina bulite de karal a ina eten sokle kidiki aba wela langi singo wela langi terita bukari ngawi eten sok aba ingwa ina alkidan boruye na konjola inan kayi aliyai namin kin tokena inan kari kin ayanga ne yakina sabitul namange te yei na ayanga wenga ono oso wala kwela nando wenga au na osondigle kri tras ndi uto kidal da moru ke ne indelinga setin sa songa ke inan sa songa gene indelinga nan sa songa ke ines kinga mara illo le kitorik as lomba ai dok alanki yankwe den dali kirsingo ai yankwe illo le ki yesidenga nin kison wal gal yesid daraga ai sinkeng indana makai abajumo eten so gaba nivia na kwa kwele al saring na enkel kam al saring erdike na undul alang elle pago kwa ba enkam mamene gal wo asi biso na belness belenga dinga bo na lu wo asi biso e na belness bele to gira la kawlo wo asi biso na ellen tawra kuro kikin so o kin e na ko na eating daring ke wuri an kiwi ale lona ke ngwa kele alang kin asi a so nga nyoke akaba ba ina karal ya bato bato ma kaitia abonga ne yendo gal kwa kidge alang dok illole longa de yenge na songa kungi te ne karalle yense dok alang in kwa kalas na yoko wu an asur kangar ai alkayen kwa ndi dori korol na abon si dorol fiya na je na lo digle iso ai nas qur'an kit fale annanke ber annanke ri basi digi nas qur'an kit fale ya to ade illon na kin ko sen a ele ne yese den sabangre tie ai sursi ke kasin jan wala den sursi a ke kasin hema fiya illole ki inui aska ngabe lolan kagil nama kundili ta bani vena songa kuse elna pago kwa ke nama julun ma nyetting asila kurol kike ngotan aban kwa sinama kike ngora ngonde amal kora bawuna buyorte bal dola bawuna buyorte mal baymas argidi bal kafi bal tabo ay jaweti tabu sabana jawe dok as lomba elawuna bi min war abon ba sa mbwa aba illon na kore la albaki joro al burel al baki doa inin nanki terige inin na dogola arka baba na bi arka songa la baba na ka abobo kelin si toru duk asku haba inalang bokun del bokore la kilian masilla kawi kela giving al kide tawra ki naski wala ide masin karin ki na ikima ka naski wi kel baki o kela kela kela gare masin maki kela wajin ko maraya an ko ele asa al ko ele lan kuro yesi torik taw yata wala unsi ngena asku haba jaba lona jurel al baki dora indi ginan juro na al baki daragan dora jenel kuro ke wala al puon ko ke wala lolon ke wala al kake askam min bayen sinara nama kundi sangal ba korel na kari yan ko adino makki tawran den tele kuro lal tawrai egel ide gar me di tawral baki gilin may nas ko yaka adiki ki way adiki juru ni adiki uto nga sasongai namas anika mara abay lon na kirin daraga kwel na lon sin yensi daraga kaw yensi dok alwo nga sin la masin karin kiso yakwa jato derke nondul wala galwo nga sin tawra kiso al jato derke nondul yensi dok ba ilong alang si do karang nas en kwa yakwa jato al derke nondul abay mbal bilong al baki lolo nga bilngi abay mbal bilong baki kurong rukwan dorabo abay mbal bilong baki kurong apangan daraga bo walge kipugon daraga bo kikilansi to yensi torek askwa ba inana makai namo kurong apay na konjolang apay na kiyasi askay melba kisense alang yuduk awnas utong kit iwi al deringe nama yensi songwa ngerela inkwala song utong al lulang asi iwiti na akwe elba kital lon ade yang tokenga ele aiden source ay sinjopo ele nanama ina konjole na waibe ele wuna deliye a tokenga ske nansi lula ke nansi kusenga ke nansi berinya ke elon abangwe se asan kusinga nden dora kawle ye berinya le ayninge na ari lona tukingin dora le lula le ayninge elon asan yesi do kernes ke wunse ka pinginde lang asoy ki borayen ki borobotay
0: asoy a majram ben nes inen jaro nemes elon allo le jirsingo aliyai na tindengi nina ai nina korin dorangire kisense orekwa abaskina wala karine as alumba konjolal kain mera masibulitia adi as kaimba mara majramba ina arri singo ki korin dorang singwal intin korin illalong ki yensi asa ridikul ngi asa mati daraga yeng wala ki kalla nas daraga kawila tille innama yayi na songa konjole oto abajal na jumung lobi lole abajumuna kwansi jikkin banjumuna yayi yi mera mage ki kwandelin ne jigenga na marukiyenge konjola nandiye ngiri jeila kusenga sa indilinga nansi yensi songa indilinga kina mamati dayongore inkawriti a daraga a asanka ya si alba alba ti longa sang duonka marang otakeng na kwa kai na kawe kien longa le na ke kila zoda ye mati na sen daraga yi oto majara mena mallo ti singo mati al illo na oto de illo na dai mburu kori na ya merama yenge na yendo buruge na aratara singkang marang oto lole in erile yeng akayimba diendio bangin jual tokjarang wala awujaram pirin dio al mati kayin ati lot kayin nas ilong mati asan tebusulin deng oralung wala ati ilong na eridike aining a ungonang awlasang akianang ailole alangka akiana ailole alangka ungo na ailole alangka dondong uro na kin todok askalumba kelesi wala askalumba
1: askwaba
0: wala askwaba in al ilong na loko.

0: ken huluga si ye aisin el ken huluga si ye aisin jeyi ken sursi ye aisin darragafia kinsi ina lakalu wala kikilakalu ba kinamaye altakatini na otakayin na kerrek bikerrek aba in kwa klasikundi deringa lak ala kirsimba oto abakel nekagila a kunyirle al kundulas barnga ar irika gitia sungangere bayanga ke dogolange kinyanga ke dogolang ati inkwa al derinden daraga skauba wajang daraga kumela durin daraga kumela iren daraga kumela konjolanjan daraga kumela innama yei na aringa pui kikin sikalula otto wakel alba kauli yi or alba elonas na duokele na ilong na nyoke enga na jaring kwel ba meram na kwege kinsi nama kwa inkria borudio wala surungri kwa ndok kwa nyokenga alien kingi alien si korin diyo jigenga kay nebulitia ki otto ilalongal ridike na kalu wala gal ilalong nina kayin konjola kindogal ireli alantoga kawi ili lay alkel na sur kangara na kinkwa abanga alkika nenkaw maranda indiyo yake ba ay san jililfia nenkwa alangi kuroyin na dagar karkarain ka asogis amin ay si jeluji al ored wonjang ila jalung asan daraga ka nina wajande ensaba na nini jigenga alde ngiri kayne jeila na nina dur alke ki dogolang na sai perdel ati ilong otono kiel ne kimo dan surin iri sunga bayangage ki kwang na koyo bi koyo abakongo na kagila bayangage ki kwang marankinga si yitia gisi abakel na kongo kunyirile na kirsing bay akaluba kilesi kilesi akaluba kile nyokenga si akaluba kinkwa alni na kinge ni yenge al suruge ni yenge al surunge ngungage yi al suru kikieng konai ni yenge na suru siputo kawe au na sabete ngawe alanke enang ni kinkwa ndiye ndaraga kiri na mawala na duobe duo den dora it alyelewu asangi yanga wala iyanga wala mera masi daraga ka kidin italji jering yi ay lole jelu ka lole jelu san daraga ka inama ye alkin gamengal duobe duos den arkafago na duobe duo au na remempia majara man kwa kiemburungale daraga sin niskagul na mera masi yi otanga kay neskarodia anangilon na kishetin wuy do se kawli di sursi ay sin jaring marang ki taga kele si kawla inama kai nama se lonki kayinsa na meram se dok inala nyoke kalu na koluba alang den hulukani aliyadoksi kake asa talake majaramay ina jidde injwa ay inni tiningirsingo al otto derinde en soge tawro kuriti kan kwa kania nas otan kiwitia yi derinke en koran ne kem pirjila maram meram illole al karray eri ker ker yal jinjelu ali longa sam meram si dele yi orre daraga fiana orre sker
1: ke boraina ke borata mending kaba ritalu alke tensogle alke ngena kaines meram se ke komele uto songale na uto akela na makidge na inden tintina ba ila une lombe doktina ngara tina ngara ke dik na kor inden tinke da dili alke kor tinke na kor ke na undul na durin den tinke na dur undul na wajan den tinke na waja undul ila kensina basin amin al aritina undul na borunyet leke wala na borunyet lekeri na ina lomba alba waja in tongle wala illa tongola ka al borunyet lekeri nyetin dobi dos lonki nguto ha isge ali ay der wal gal kor na dor na waja kin namas ken tinan ken tari yang aske alan su kwa kela sika aba ilona kela tina ele na pagul iten sokule na long aba ilong na durin dentin ela ken si tare ke ne ken si ajya ke ngo ana ka wi kit ai nimba alan dur si to ba wi era digi

0: awule nama dok aba ilon na waje baruke wangal baje barukari nama dok ke ngutonga de ke nas kwa kwa se kamme ina eten sokle aba gel na jumo ina efer do wangal a al do dawat kriya aba ilon na tong dori ke na eting sur ba se na ilon sa waje de ke ba se mbeling indo ke ngalang ina na ba adi koro manning montok ala baba ba nama sin soga sabe de bon wangal sur da ke ala bon bazin ke ngu sur lu dongol wargal inang ala baba lang indon den waje indole aje ba na ma soga bet la soga nile ri ala ke ba albas agin de baske nda wakin sagi inna ma dukan ki inna ma duk den tini ine na ma abakor legel abakal kor in den tini na kor ela kor na mas do ken uto haske na sa soga taga tini ge ela una gal ringiti na kor dog ye ake ba ye dur manning male ilon dur manning kuruma nyuno ma bondo na bam dur manning wata kan burto na bam mara kor nama dengu in long yaba el ke jason undul na duwo se passé na duldin ko se passé alang akeba namas do ken kake kor indenti ni mbeleng alborus korke lotogle abisimba songwa ko songwa lotogle abisimba awule kwadi in kamya alkira mburu yenani uto diga ke baba ke raga sake ara kweli abani fiere dule poi uto albas nyet bo asa jin bandi ton uto ni longiti alang ni ling namne min illa tigere tige kalwe kirik kwa in kam na songa na arabir simba ade illona dug dule poy kaum alkorin ke guriya kay aba illona garim ke na ela nay bulona bi lotok sa so bising ide aba ngwa san ko je pe aba ko so nga sipi ade ki lul en do bulona so otoma linga ela lul na ko je pe ade lel na bulona dug arka ke na ko je pe illona man kam ke ten so le meram ben in korin dentini ne encore ki tori en kergeli al ko akere ete ko derdi kere neji aba impugole jay na dot ban dotok jangola ko bambola ko isa ban dotok jang namas erdi jayinang aba addenja asa ko peri lojol malke ni kisingul wala gal sa ko wenga o zola wenga wende lojol mal kisingul ji dotok birba sen erito bir jangal ba jame kila ko sa sen jet jari ban jet jaso mara ete kidan buru kwase ela utabun karila namako la sen kergal ka lompinden tari nja no korin den tinle aba in kwalan kirin kan eten sogle aba illon na duk sala njay al kwa korin lole kin al sala njay
1: sala si
0: duk kirin in kawe inange rakala jumba al ba warik ba
1: na dok
0: itakawe na awle dok alang kwa kines kane abaske kwa kage na magal kin kwa na magal kiana kawa mara eten so gi maramba tin itlay alan duo embelan ka shegan na pagi an wala na guran a wala sa kwa sai allan bele awliti alan jannina abon kwa pirisi host to ginde ji dio gisi asa kwa sai guran jawleti wala allan kwa na rasul en kwa nagal inas jamin ba yoko interangal korin tini ke zurunga sai asa himay inan na inan ba adi lonno jotabe idi de jorade doz yebiti ba badel linkay baki elenkel ma iru duon waito layba yoko allan kwa na akira utunsu na utuke ine ken kwasi azan ritelan abon kwasi tran abon kwasi ne gelde doke si azan ritel azan kelma pogi na kelma kakire fe de jato garim ela azan garim ela si kitirinyal nawadar pingitines keliso ma pimin abon kwasi ne mengelde ngasi aba duwo jewi jato otogin su na aba nivia na aba alang alla gal wa rasul wa allam bele na madelling ela le ke ne darbin ka na skiza kin aban kwa se al inanan gisi lo togle na gijelam sal kor boruke na inse jalmal kwa der hadis disi ke ne ke to birda min ille puwa bake elle binga se bay lo al inanan bisi
1: barule baru yaye
0: ade duwo pugo nin ke real ko lan ke zofia
1: kwa it kwa majraman kwa kenge
0: makel jam
1: kwa mim burule buru mungkin nem minji buru kerle jang ni ne buru kerle ni ne nuy lolo duo alke dingaram si ni na kwa kwa si na der erike renga bar majraman
0: ela se dog yonde kinin kwa kana dang elen kile bopu oke wokise lo kenas kal weten sogle na puwo ba den kilike ba den non naginanke na elle dio pogi na kay na nyaase acteur min piri na jelde nga kam na lotu kisa al kay na sen kam ya Allah gal Allah mbi ngwa na al dendo mundu ngi ngwa ina ska me ba be ko be ba derel deren ken ko ras ka te aba bel ken so rasa sa ina na ba no in wala den tinai ba in nama do aba on juwi aba illo na la gari mel na la ngor ran ko ngiri ke o pu ngiri ne le ri mi ke la aba on pere o so wala o so ndi zikela fasin ya da ke re la ba elle se na kasul al chegi kin na ma ko njolo apa ke ina na ma yene ki yan ko nden da raga se ki akwel ba nama elene iska nama ki di ki kan na mushkila kan za to ki al dio kan illa kwaza kona inke mino ke shiga kan dok mushkile ji kasa inen abawon ku shiga sa den hema en dora jawli na inen lompim beles jawli wala jite ba jin makki lompim bele jergiti na ki kalinga pa ja jergiti egel jato ba ariel na dok to ngalan so se dara fe aba derel ton ko ba ko on iska ba yuro kiren dora kurel ya ba kuro den tin na mato ngo gel ki le kalin dora sa illa pogin belam ba utusu na duwa jaw ba na ja ba gel ki na mato ngo san sur yo pol gal dolas yo po egel ma daye inna nama iskala apa la kina men kamin awage ba kiren kin alkai mane nan tuwa penya kwa annan ilong na lompin beles kawlete ki an abon kwasi awuna ston kawlia yega chek abagal ilon na surmani kise na kwa ngutin surmani ke masale nga shaksiya aske ba alde ngungi baje tombi tong na meten tong le ye na mas digi gut pali na eten tong le ye abas kor agi ni aba kor burwa ke ba lenan
1: juta ko na kan so mu gutmu
0: lenan juta ti kan na na illa janina elenga nyeting wala elenga osing wala saben gisi ela kusaske bale ela ke mara eten denti nebo ala nya isna ongana osna peri gisi posto windio ki geldean nama janga da kelingu to ajalti wala ka kensa ajalti ba inna nama ne ki den dar ra sia kuelba mara nama en kamin kwa kital ke ne boru ke ne kelen kawe ala kilo kawlial na lan kungi kawlial abangwese abas ela kawlite lombin kwa na dongdu en kwa ala ndu utkawana induksi dering abanko den hema yanken guta kiwa zan abanko den wologit kana asan den surjano inalji jo abanko abalon annan juta duiti nas den se ten woker wolak den pilpilan woske nas den jurin aririgo ari nyanganas aduye se longola na jegile na longson kurompia nan kibisara den pilpilan woles pulo na dogana kungi era arasa garmke ar ela ar garm le bambaw ki pilpilan woba in iti al bisaran deng ri naki dora kier dok naki dora kier de bangi dren ka wala kena bas ela jawle ti ba e kerre kamaning abon kwa daya kana na inama ina to leba a jisu wa to leba lan eten sok le kwa kin al lompin belengu abo asi kisa chek jaba ina ka kire jamba mara kien to ajene so to jawle ti ki bore
1: a aso ima jamba nes inna njaro a baranga si kul donga yani albel na bago a meram zakir mahmad hasan donga sungani te wumbeng ne kiens rai nga bako a otonome yei na mera menden daragan kirsing al sunga takatini bago na kiensi a kiensi utonga bako a amad a naslin lemba donga sunga ni kago ya kai tajagin ala kanga ba kin kanakel giro te bunjeng na jago ne kiensi arkanga jago al ilong natin tin bitin ke natin bitin si den tarike na oto ye ne kinga fala ina iri irul na kai ngi yanga si na kai mera masi dine suru inan kelel ne kilong alkain a ailong dieng daraganja sungala takatini na kika dorai alkilong alankel nasiyen si daraga ka ka sungai donga anni barnga a bago inna mayi abdu isaak donga sunga anni dok aljanna jundul a majaramben dogi donga sunga anni jago jutumo forangwe donga anni a aldo jel na jago a so is coming a bi aibalu ore kwa meraman di en daraga alanka dora kika dorai aliyena oto koring dentini na kinga mesa eribi eri dentin ke ati oto lo weli niki akan ne bala risa arare to kusungo wala galalang dawin kayo tang ki ainin kalu oto korin den soge neki ilole daraga akeba wala duas lomba den sursi asti daraga fia ki ainin kan na dain jay ngaini long ka ngungi kinama utonga kidge alki kan na kalu na deldin yoke na indeling alon balanki deldin yoke kwangkang neki kungi kumel wala atanki kwanga rakilo kan neki kilo kumel na arisia kalu balke na indeling oto sogle kai alta katini ali longa almeram daragaleke mane nok nenan majram bayen kwa nina jisingo sunga kila jisingo sunga kila ka salumba ki otik sikai ya ne ne ki kwa kitkan alki sebe jisingo kwa kan ya ne ki dayen jalo nye na long day nyalun gisi moy ko akay ni kien jay ngale al kien yani nakeng wa al jutangale ke indo yanen do ke baraka wi karaka wi da ke akawi ba maranki ko ala ronnyengang o ton sokle dok abakaungi utu asa kein nei suel nas ayenga nina kinke wenga au na dinga iri abakel dok bloto le ronnyengko o to abado jel na yin na njua alang juro na iting tawrajo al illona ko koyele kein reita kaungitia abajiyo hilal jumong na kain tonga kila tari ngisi kutumo do baloto ronnyu kutum koteng alang ingaming ay al itirik sursi feringan ni annang do imbarale arka kelami ka iting manin keringelo wala galnin gire mere a na doze ki soringere el madnas do imbar baraman jum mon kul lotokan lotok nyetting kin namakage zongazata embereng al el ni na den ay kiran diuke den tirin diuke aba kure elimbeleng al totobaring totobaring kais bulniti yi kin namakul kage kin namu uta kidge al kayin na doite alanki kanikeng ka kaluki oto korin den derile orre kwa al illong asam meram si ki takatin daraga ka na nera mi den daraga sumara takatini meram den daraga takatini na sa sunga yi asanya daraga yin kangu idin nabayeyi al orei nabayeyi al iyei nabayeyi al barui nabayeyi al surui abaze elonas takatin nese a enga ba daraga ma yi manatu de dayin jayin alkan jayngai ba naba baba kai ba orai orai nabi banon sile belesi marankin kai ne jayila jayila nas adya kai ba oto anangen kwa alkan konjola kin kai na kai mera mangiri jayila yi kwa kit aldao nga kwa ge yi meram si zininal kerek si utonga jitanga kayo jotangale azaker udonga jitaka bi duola ke ala nakuro alankin kwasi yi inkwa ken kwasi ay senda raka wa au yesi kasin kulni yasan yesi den sursi daraka pia wala gal doga nangi lona nyoke enga nakal die ne kele utonga skawe keri alan yesi akundi ba kila dora yi nes ni jigi annan jato e long nan nini enga alang ile bele kay nes yesi jigiti utonga songa ge marang ki kaula ki kirsilla ki kundulla nas ka nas sursi kaula de kelawata la kila akay mbarnga kin ma yenge abay long na orrebe orreke na de meram se daraga swiba barnga ile bakonjolo pui na marangi long alkikang dayon ore nas meram si daraga askaupa meram ki kuen duskelingo kenyo kenga de ngiri aljira bata marangi age ati duri ati irei hi ati jigei ati jutai erite sa indeling baslom fi naslong kin yelage al nina majira membereng tin al quarantine mate irising kwa nina kila al illong iya nga nina kila naslo to kizul bas al nina al yebeleng ati ilona duo retengo etok imingi den dio oredio ni ngena dongo kurol au na sursi daraga ka au na duo biduo baran daraga yi au na duo biduo barang andai au na duo biduo bara sillewu kerial indeling wad musa dongay sunga ni musa asoyes amin bara aratulete bunjeng aljanna jundul jeng sine jundul dongay ane bara hisen ya hedo gi dongay sunga ni aljanna jundul gutwal dongay sunga ni bago kin namayenge ki ke kadora kadu ali illonga sammeram si daraga kana takatilay kwa itkegun ki mbarungale longa kerngale albarnga faal kurul burungo pungale ne ngame amenin dik maininga sammeram si ke insurungire yegil kwa kalolis kegul dik osom digin nang maininga almerami surungire borudio na kweti ne izdebal asay kamu kilese kees fulidi ne jial dien talajang al dien tala dien donake al duore jang ki o to kele se kalon sa asso isamin na bago otan sungage na tala kwele al illong alang tala ila dayngirike kan nakirsin ye barun kirsin barang kase besilom baru al merame baru al yai baru al anyai baru al kalai baru al niwi ila na barui marang aba illong na yendok otto koyang kitwale kin nekinsi yi dieniri jeila emin sunga yi konjoli na sunga illong alang kitakatin tulle karing ka jaluji oradung keri al endeling orre yoneji jelu na kelka barnga marang illong lodi aba kelba alam forlung ken kila asad yoke inang korton yojingi na kwa kulkagil yi kadwe nyangwesis utonga jitikawe kadwe nusis utonga jitikawe kadwe nyesis utonga jitikawe nangkwa asan kul aba skul aba kinga kelmanga ame aba sadaka manas gupkwa na makien kusun marang ilayela yallon fi nangwa alan kelnas gupka kwa dinga gel lala aba bagilal ba bundin nalang lala ilayay ba hay lomfi ngwa belen sen uto ala jumba au lomfin den sen uto ala jumba idin yaba uto jumo to ga anjawi ba lagi maranga ba kena jirsin bandora jawi ki asog is coming keri si jelu ay jelu ilalong al dawata kindok ni asang inkulngia ji anangi lom meram al der korin deri mitili yadi juta biyo na utonga ingi na kwa jumbo na isi utonga jitigawek. Aininja. Aininja. Yi. Asan kila soka se jando. Na. Yi. Aininja. Yi. Alan diyoja umba. Kinkulu otanga gina kenyina kwa kawe. Yi. Marang ais lomba kia al orre kwa kang. Al idok ilong na kenyin. Yi. Jirgongo wana indelenga kwa muna zamanda kariya. Yi. Asa diyele dok utonga kabung. Ki ayanga nena kinala ngutka na sursi tebungkare. Aso esamin bago meramin den daraga sunga takatini den daraga sunga takatini otto der derin den sogyotto iladelu alang insijwa aljona beriyebun na surjano asaka kuramba aisang ano na jona zulingi surai sinjano wala illakalu alki iting gis dinga songa inidonga merama albel yi ne bidok beringa bayi nas dai surukano wala dok insa coming takatin jikin al araka na ausakinyi yi na asa holok jang surung iri yi ala ngudja ananki kotongo na kamba aisan binga kano bidok ala ndiendi yoko akin asan surban kela ilal na indeli majara man dile kinga ne madok otan kerga kinga ne remen ni al ilondok alan mera min den janon sabba ay si yelu
0: ke brayina ke borabata ke se ina mera min den janon sabba ye aba en kwala mera min den janon ke singo ye ke kura so ngai ke dik ke en janon en so ngai no man ding den ewel kwangela se kolwal bar ngala so ngata ke tini al ke ke dik aliye ye in aba ilong na pindi yo ngal kerre bangela ke ngutu itindo nyokege adi jamna jabangi adi kindi ke ngutu do giting nyokege nella utuage ba iluna duwi dolba ke ba amna bay maraki alki ko la sangye si kofo a terri italia deleke terri italia deleke kinma iten sogle longa diang yenzi ko jeki kanaska winel baska waring wakise yenzi ko jeki kanaska yang ko zik kan sina skumel ete yang ko da meram kan sina kalu ke kelma yang ko meram kan sina kalu na embelen egel ka sa sa na yan ndo se onyorto na di yaran ja tol ke tiyan edok kisen se alam bay utu su ba elawuna ariberi se baske jaton den utu kirgul idi lay meram se asa kume na akonde balan dombar nga nyet pali aina perrapeana se densi idense itbulo ay kwanga sa duo beleng ay alan nagirem pe elawuna eten yemba yangirike na yangirike ndinga so ngangire kangui ali yengena do wongena skoje ka venas karingela ngut kawa wong ina kay kwang ina baba altonke kwese asan ngut pale bas desi pale tini sir bas jundi kidi nama ele ele kagul kwe al de kese desi al parolia de al nyangan mas kenkele le songa iwe sa pale tini tong na kenkele dinga yanga ke bodok aba kwe pale nyangan mas kernga kit iwe ringe sa so ringe le aba woinga na in kwal ki kele lin kirse na mas mbelen jing kwe adaba sa jemba wol galal basa mburi jo man na bangi corona zige ngone yinga ina ka un idin al nyanga dog no guta kernga fiana kense an kit bulo al yenes ine karin ya alan fiapa kele nsi yang kwe te sogle wo nga don si ken kala nyet tindinga na bas dog ela ngiviti e ba den sursi lo kala ngal ba duo kwal ba dombre le kay yi e gele ina ngal ba ya ngal ba na ba banye di yang kam nga baru nama ela li kiri te na yang kwe nas bulo ba al ete ki ken si na kor den gel kor baru inan ke na reten kwe tok aba adden ka ba duo puko kera na illa ge do jagile di ngelle na hoje degin dio ba ngol gal tawra degle ba ing so nga al bisingo na duo puko karra kera mi ngel leker le na le te tok emi bi nga sinyet gi pasi na illo le dog yang kwan dio dik alan ki juru sin ne renji wo ay se ki nga si in tawra ni le wala ay le ki si lotok ni na ngi si na boru deri mangin ki nga si erdi ga bulo ba ay gi din jawe kay imbele le kasi kay jawe ti awan kwa dik dog alan iyo di en pagi si dog aji le bataga ka ngu egal nas alomba yeba delinge le sitiel albaki jani kanne ashana den juru sigal to gitin tare asfiba urgulba kiren gizon en to lela wala to leiba de latini wala den tinaiba utun suki kella koran wala ki kinaiba adiyene ki pagi ko ma sang irangi se lo gut pale intine utugilen zulo utayen suwa wala gala san songa alom lakin lolo kinnana ma yengene yankwe se songa ngere kiren daraga akwelba yang kwe siba kisi asin songa kwe asin lotok songa kisi wal kore ndien tini nama kel nama irdiyo dik kamenga nama ki dolan kergel nama si yan dola si kusenga kit ingi ki sense na kele alonga basang ingi ki kele dora ele unne lompi ngeng eba adanga tinsi ke ina abadu ki waren kwa arilo na sabadik jani bute jaweti aba kor boruke bute jaweti aba kor boruke erikere ngandar jau asan surjo jopa elawuna manin surin jopa evele wala duldin ko evele na le lompen ken juma ge na ken ibada kiya karel ba ibada ya saiti ba lompen ken juma asaiti ba maray ki ngase la longa ken utonga dingale na ruksa ga ini al ko en kama ruksa nama ko el ki longa le eten sogle al kor boruki ello le utonga dia ken nas dok ruksa ken ya istisnas ken kaba na min mara pagi aba ke se yen ko le se al ko le san aban kwasi gut kawlel kisense abon kweye min warbi barin se ala na guta pe abanan de njoru urgul na sare pe ala kien kelese ela una kya sal kel kam ki kel se kam kerek idola pagi kwa ina nga ba bakul yang kam nga ina nga ba ba yang kam ya abon kwe itelang in ingona giwo ela loye kandi is ina wala in kangina lomba abon kwe itel gilel akeba bitel ba yang
1: jingo
0: ba yang
1: jingo kan jalo lewundul
0: ba yang
1: ina minye
0: inji dogie
1: ene majira manji ngolori al njalo lewundul abay lonaji dis jalon na ridike na den araja ranga ngina njimo esan to le kawliya
0: na ka alpagi andok nas awlit na ken kwase bas am banyet min al min si gut ko na men sen ka ba kul ya ngamya ka illan se e ku ngin na kam ngi yal nyet sen ngi yensi do bang u awi yoko taran ka gutela ngai sa awlit ba alang nyet ya bam ngi nan ka kil masi mailai ba ele wona ka duldin ko na ka wori garamba ina sa bo abal ka bagi al wori gan la ka korromos ay do indal lo ngade an korrong doy bele tal ke korrong ni wa nyet ya nga sa biiti ba ka binga se la wore ane ko yin ala abais unse jo ka ina la lomba ay sa na min bagi sa yamba lolo indal lo mbinge muto sa bay bagi ala ake ba al baden se tal badin kelma ya no al bajara inna na ma yai ine abon kwa dinga jumuna sin bele de kilma ke asan kwa galban bele i ay na do pagi inal ba kwa ina al basay den kilma la rang arengel ba na real ni venas kilma jena juru le ziga ba jaranga ba kise kwa se erikier se pe illo le kilma ina kam ye ten sok le delin ke erikera ko elba kwa al buru dio taja agin kay na buru der ke ten sok le abon kwa sa balonus guta kawritia kidal illo al guta kise ensenge baki ana tonga kumiti aki tonga kilnyal nama kia gorgal is ausi nama ton tokle kizol nama kial nama enangala lompe ngwa na den do mondo ngwa marayo kal kor boruke ade illo nagal juta jiwo ay source ay sin jopo asadik au is enan ja enanga son source jopo nama den hema ay jawli den source daraga ay sin pia nakitik nama lompe yin bela jawli ila enan baduiti maranji gene na piri lotu ji na kele nyetin kwa nge yage dogal dinga kene dola borakunde borak dola bora dola boras kene ston kunde disin ko wulgin ton jundi dikse dola is jundi dik os dik osondik na skul ton ga ya lide gutin dweti ade ilong na rete el na bulona kele kwa se nan paso jato kele kwa ndie musule ke samale ngindel badi musule la gi gene jiso alien sin en jiso erbi eral ba kene enga gi alen jamingal asana kene jame kin kati abas nyedingi rakese ka wona gi sabab gi jeng na gi jiso aba gi ina nga jiso ba ela retan el balan tere nang yesi nyetingi na puyi kina men kamen aban ko abiro aba lobi lo ba neskel bam awu binas rea burgo ngo kise ina baba kin wal ho kirtinga wala la kise uto kergan ela wona lo de ampagi aba el aban ko si juro ngal liyo aban ko di aban kamen dual bo hore sim mara pagim bilal sei lakin lolo ina ayba gi ewel jang na liya lompinga bidenge gi abaje mbalompisa bidenge ba namen kamming alang au binga se dokuna mending gisken surungan daraga kawlel ay al barukorke ati juto gi ones udik indeling sur aisin jopo kikin kurun temen gi lompe baisin ker gisi inal ba waren kamming ati ki seteng wenes seteng wo tole yenes jirgo ki butu na jigra na garim ko langi stay sengen din seteng wo julo na ku ngi jingi annan si bari ngani ke bari akira ban nyet je nyana ma ji jabu ki bisaran dora adis gal ariker je nanja adis ariker nanja era bakai di hima alji yang ko jang na ine aba wal gal pagese ji gut palete di hima ndora es palete be sare arangio erta sa indeling ye era de on raiba na men kam indi en gisi wondo gina bisimba a pagi aba ko el kisse es bin si gut palete bawne di embara de ton kwa is wal gal ko ongal bising nama ide ke nama ga sare tige kerde is onga ton kerde bisimo nama do generan etite nama ina ngalle man ko lakina ram banene sinya piri wol gal piri nga o zol piri nga o sondik loto kiza era bele korrogi kise na duo bi dos longa bele se era unna longa songale ina lang kin kense ngage na nama ko le ten sogle jigal al pagi yang kise ete koron den se sogi aban ko anden daraga ja kwel aban ko andi ngema kwel ki koron songa abas gud jawli na lompin den belay bas lompin belay nos jawli na nos den suru himaya ay simpe al korin den tini mara yato ni fena score beto la enderinga la kala ayen kital lulla gena duitia kala ban nyeta nan net lompin den belay ni kala ku saski bo inna no kense gena nan kirsing e au na da embele lobi lopa go diele na doker ital do kenes kala mbarnga au na spago ko ade adde banas bago daim buru nyet tending dobe dolo kenas kelam daim buru bago inalang kala jisingo inan denti na layba na do kidik inala bobo al lolo langana al haddu daga ala kaimba wala garima ala kaimba wala kusena ala kaimba lolo yeku garima kensi tena kain naski an kawletia na asan tena namagal kala baringa asa en tore ke na der ko nge kala baringa ge ba kim bariya ker nge na kala le so hadisa ge na kala tore en kala pakatar do ape ba kala se kurre nan kinye nan ka nan kamin yana kundi
1: a soy majaram bay inen setin corona ska yuna kinya
0: ke boray
1: a bara malik a donga songani maliki sal aljal na jago asogis amin natan dogis aso amin a nama iyangan a wala meraman daragan kirsin a ali lonna kalu nas del dindio ore kwa kulsi kim merama sikim burungale daraga kawe marankiyo to abakel nakagila dai meram a jabilas keba a rias keba aliasi kolo kunyi fasi ota sungage na albaka yun konjola badien iri jeila nama ila ngungi na kirsingi ila long altakatini azanki meram si a daraga ka meram nama yene nguwa ye aliene surui na nyene iye nang ab ay nang barui nang ota kulyei marang abaye lona do kangal barung kirsing na lobi lo abukumong ba merame yi na taltala ni narakasani a na enga na doga ki kwang albay ni malel namas churkangil albay ni malel namas surkangil kangungi a idingi na kakeba na daraga keba a ina ni setin guro ina ko na skain ko na tarin akelkam namas kayunga kayinga nas daing gorre tabungo

0: aso ina tahne aso ba kuyuka jona kingo lomfile roman lulan ongol ikin domongang kikin watang kul ale long nas domonga war bago marang ina kulubal konage lagi marang ingis long al domongi nas bundi berung den jutumo somang jutumo darragaja ira dai lomfile kayen konga kalgo kin namaden yo belenga songa kayin nakabun mara lodi anki bas inkel kam al konage marang ki konasi asa kel kam den yo domonsis kel kam ati ilong na darragaja akeba mera mengiri kie alan saisi wala aisam porrenga el na ko engen al somo kutume in nama takatini a baratoba don ay songa ne aljel na jago aso is kamen tane sa so kamen gutfali te bunjeng a nama yei al ilong na mera ban darragan kirsin a kwa ki mburu ngale kien si mera masi songa darraga kawe marankiyo to abakel na engwa meram minding kilmem fisin darraga kwel a nang nunginja men darraga kwel nang kwel asan kelin darraga ka nang kwel asan gutin darraga ka kinmo kul yenge na darraga ja kwel nas adya kimba ay tiri alki kwel asan yesi darraga ka wala kayin sidok na kuru akan ni ba ati lon na do ki koten o asan darraga ka asa mati doge den sur darraga fia kayin sa dok na esikila jalun kalu al nyokei a taga kurua sa keba wala ki oto ko le sankay njurunga jabil keringa kausia nas ingwa meram orengi dok albe meram nyang ni na daldi ngam meram aba diele songa ke kiria jamba diele songa nyokela nga jamba diel duo janga san dullo njong na irijo na arda janas dimburu jano diel duo jang alam beri apo katab jabun nes din sur jano diel duo jang ala nga kuro be kuro jilingi nes din sur jano kin kul ki ka inderinga ke jano inderinga nina alba kuyuka risingo aba illon na jano akeba na darraga ja akeba takatini le tulle kwang kin to doga ang iniba na madarraga ja sunga takatini madni ngwal ye ire dok inkwa a alang kay ko nga lom file ka la insei marang lom ile ko nga al kalgel ki ka kargel illa lo ngalang ki tari kalgo wala al ilay ni na saki kalung orre alang ko nga kalgo na du kong ne elnes darraga fe majar mbay te bunje
1: e ki boray da ki bora fata men ni ngwal ye na tabu ki oba e barake a hisen ya haya inkwa awna al awna skay njoro atarika wala awna skay njoro katko
0: senya
1: eh wala awna skay njoro katko sey dembel sey kise ten sokle kay njoro jatko kweli
0: sunga
1: namang pagin kelal do kay nenya piri kiza loto sa gut kalte do ki njaron do njoro do jatko kweli asan katko la san korin dentin zikeri e ine nama do ba ku yuko abeleske na kwa ilole arin al iraday al yena dangeri kidik nama do gola lengwa aba in kwa al irada aba yal yena lompi bakidan sabaki ke leki ka koronga aisa lompi den irada el
0: aba gali lona duong iraday
1: aba gali lona duong iraday
0: nama okon wakaldo
1: asoi kin nama ke sen agene nan bela marawa irada kwa allang irada baka gil baki rike na korong ya badelen kala ran allang irada baki inka al korong ke wal gal doram mut ka fana ela ba lom piquel nemes kin se el nesin u ela inja bin no hay tranga sa boyno boya sa dora di bana korong bio na kin gar me ela elan ku men bi duin dora ba fa maral duin dora ba ngi kidik in nama inarang inen sa baso samin nama ilong maya mengite sokla ji jo ki inalomba alamba ko ngina delne na kayon ko ko ki lolo asinga songwa kwa lolo kim kwa lompi kwasi arruk sanga ini ki kwambele aba in kene sinang e aba inanja aba in kene sinang e al inanja al ki duon waye se in kalika o kidik alangi jato utusu na adigal ni fiana do kin songole elan kin songo baw kitin alangi jipo na jie se ajewiba na jekke na jio ele do si lompi kona se ni do kalu se lompi kona se ni al ina nanan jalum ele uto le longa jie la do se ba jewi yesi utusuel ni jisine yanani lompi den do marle nanke ala do kin songole bulo ay la kin do wala le bulo yesi aba jewi ye auto duiti ginan janna yenni kinyet le kai kin lompin ken tengana ko den domran dio mara ette abajel nas abanko ase gu jawle tin fasin jamin abadu jewi anan bay auto su delling ela
0: bay yima jira mayne do kanjingo
1: bay yaye be lolo
0: enemi nye
1: eh
0: duo si holeiru
1: lolo
0: ma ene indigina jingo men dinga san kawla
1: eh
0: kay ayla kazi jundi ni monki duwo lot kawgiti
1: eh
0: alanka yaw
1: eh erikegel
0: ilena erige
1: na ye elnes
0: aba aba do ila kariba ila lanka wono maran kazi do gisi loni na jinjwa bara izadini sak do ngay songa ne khay asoy te bunje majram ben good fali ki ray nga si remember bara toba ki ray nga si kul remember wala ki ngar kan asbaro ire ale lon na kwa kay ne kari kula kasunga asaming in namakai manin kwel jalun kwel kena tangzata jalun kweli aba ilong ne duo ilong ne erike
1: eh
0: nes duo kirel zenina oton sogen kazimati kidik aba en kwal iradai in illa longa lomfing iradai wala duong iradai kinama jalung kweli nama marangi kweli asang ai kalung deldin kwe densi irada ke na alla densi irada ke marang alla bajida da di den irada si ila alies ki sei ila si seje na deles jalgingo na dele ko ngajalgo yi ye besin do retere rang ngi marang nina alji njua ati di lo na duo na ji kalo jenga dile ila jama asang alla di irada ke lami
1: lolo
0: inama long nenal otto gida ngiri maran kabe sel al kibelem belen nem fu kasine kristin ay al ju otto le nduo suru dini hi ne duo ker undul ne mbande irada fia ati kakalu en ala lole egal maran gel otto yegel kakalu en ka kere ngin kalu en hi ne duo duin suru bo ini in la longal duin irada wal duin ka inel si uka wala son oredwombi orudwongi nantin mara nje oredwon si otoba jelna jingo ba mele lala kida embarusi ala kabeba
1: majara ma kabe songo bitirwo
0: yi ding irada eye
1: e borunjaro jabo
0: de ding irada asan sursi yi duo nja wala di sur wala di meramsi eye ila duodo bas irada inke ni ne ji namaden tabun nja ila irada si namas tarifia namako esan ji si ila lole fako in namaka swingiti il beres kaseng lol tore dok ni njual kirsingo anang aye nga sunga nyenge ba bang aye ndio anga nina aise kinga men yokwa ne kin ota alu uluga ge na lomvi wori gin saba gisi tar dora isa jorti ba ya ne ba nkwa ne der kay ngi zungo manin mirsala nyet ki bele fukan nabi ngal nyet kiru na jarang idna ero ba biram ero tin idle na domrenga aele ba domrenga kay lom fingen domra adiena aele ba ila tille maran kasa lombo orre ko kikalon sa yenane al ero injingo kwel ka ngina sur se juro ngakur gura al king gaming yi al biram si inkering al seje kwan dieng bay duobi duale lenes lomfile seje ike ye al dieng bay ne manke seje indoras kona inkane lomfinde njaro hi ero digi ko mirsalan awul musa ero tabunko daud ero hi kinko kul kirul nyet kirul na alkirul ki ko royle dora kirul wala ki ki sendora
1: ki sendora
0: marangali lona ki sendora kirul bi urto do ban tullen se balung ni lom fi bapi akela si inna makai aliyensi kalngana kawe ki oto ilalong asa kela si kalung alan kiro kela lanka ni ne ila sika allon fi belen wala de winin kirnga kabi na ki lom fi ndem belen se utukum na kon kin dama yenge alquran ge sunga azadu se silong maram uto jumel na aw meram si kisin daraga fiya daraga ke nga dias ke imba oto bako ni ne enjo al ay koyo le bi koyo kilong yi jibasin je kriyale longa sa meram si dele daraga ja kangu idini na kay njuru ngale kerker kan na kay njegile le kerker kan dinen jumon nasin kwake iwa nas iwra nga donga ke jima ningen jwa asang in aring asa eri donga ke ba digisin jumon nam yi nan kilman fisin ake ba man ningen jaring ala ngusiya ala nyese kilman fisin el digisin jumon yi ki dogolang yi nan wajani man ningen jwa asang elalole a jaring kinama kul ye al illong natakatine ge yesi daraga ke kasin doraja daraga ke kasin doraka nina al yei yi asakwa kien burungale kien si daraga kawe wala ki dayin si balbayin karu al ba'ri kal inkalun ne kwangi ki kwai ngara inama ka kwel alen yesi kurro kane daraga ngata aba ki yesu kurro ngani e jiel hi jidok alba del dingwe jang ki kwang arra surung iri na sa holok jang na asa kurro jang hi asan do sur daraga ja hi kasal longa boto en alan ki longa le kanga ji ay jelu oredu ne takati lay mera men den daraga wala takati ne ba aba ilon nas mera msi daraga ja din sur sinas daraga ja maranga ba illon nasmer abse daraga kaba ba kayin surunga sinas daraga kaba ne ba erdike na keringunde majra men algillon fi illon ay tala donga ja ne kiyo to illon ne intala nden si wuki duska nes de intala wuki duska ni na mera men den daraga si kai ailangi kinga bulong keken kolandora kaba keken kolandora min almeram yi ki moira men kolandora iya nga songwa gena kay ne kristian maran kas alumba ki al kundul kunirle kel sa kam kelasi wala siki dusi kaw tori nada ki urkani in kolling indio kweni wi el nen narisingo nasen kwa e al kwa kayin nada embele kristian maran biye njalon day nga layba maran orre kwa na orren ke empala na ke njure nga sayenwa inderin yo na jato yi asang alang orre kwa kini nin sunga ki kais elenga do mongine spegelin aba kungi aboli bana kilo aboli ba yi na diye ngore da ragas baba yi jato alang kwa kini nin sunga ki aldue melye orre dungi marande njalu nye orre dunga laiba kais pungiti ji orre dunga lebele ingi sa bol ngi di mera min lole al daraga ja ko eli wala ka nga risinga marang lodi gang ke ko ranga ker nga galugi nema ko el asan kakan alan ke se juru nga kawli tel do rising alan in duo mbelesi saba na garib na said na rije gil kasmin lakin ka le mera mi sitaw somaldi kangu idingine dilo butu dilo e butu sare na jato anangilona derkera al kwa kernga ke indok na simbalong na kila kwasi legal yi ambanan bakangungi idingi na skain kanindo ko lagi maranji si daraga jasa na tungina nokote enjato na munin sang kilimajang

0: Duo dik el na de njalom kidin to ay bana dai resing. Era duo se do lankanan insan ko aji diri ngala ko ba wala ji dale ala jamma nas da dambele nan ji wala era duo se karin la yem belen kal ore duo ngal kibiyanka. Giarin la ngala duo se.
1: Kidrin dis.
0: Gidresing. An giarin ba taga. Ade illon na ki dora seng ela.
1: Ade ki korongel.
0: Ade ki korongel. Jibasin jige. Era une tabulo talangewe aske ba. Naki dulding ko ese akarele ba in unse enen ambeleng abalona dulding ko ese karele kwa asaka lono kwa mburwale ke kwa do bankari ke mburwale awle do kwa skena ke na do kwa orele abawan kwa ke na abawan kwa ke leke onre to kamba di enjorom ke na kan dolan ma do ke la kwa kien iran sa bakurul mara yeden source injertika al oredo era do do jaringe lang denjal mi ngun den dor men ku ringu jaringira an jaringi ba la nay woro duwe keten sokle maram men aba illuna mayne meram den daraga le turukuro kin kwele ten sokle dan boru ba kan dan suru aba do elne jingwa yo ka al wela lang ore duon an akarilo ti sense aba do elne jingwa ka al wela lang por duon akaril ba jen por duon jiteba umman sungin jiteba awna kin
1: kizata ko lalang
0: kiya ko bandar to gindi ko
1: kigo lalang ko nyet for kinza
0: kido ko lalang ko nyet ba nyet for kinan ko el jitte ba
1: ele se kiya ko lalang
0: ko suru ase nga kanane ba induo ha induo le mbilan dale la kiya ko el ba no kila ring ke ko ragi ba ring ko ran bileng al awuna umma so wa be nal awuna ke nguro so wa in kullu mal ko so ke ke nguro ba so wa indele na te indele nga marana makka ngui duelal el nation ko kal wala on redu on wala wala por du on abani via na el na pago na kembe ngana pingine kene ke lo badien di nyukim di nyukim bro babi nyoke ba ele wona del din de tension le duo duo ka kire si duerel ba abay bulo na ka kire bang minki ken tengenga ne kiriyen so rin yeyi ne kiriyen tarin ja ne kiki ngirwa nyet ele duwi de bang kene asen kel ba mara aba bulono kwa nyokege wala joyenye akeba wala ki entara kitage ban deldin dio kiriyalan kwa tabunkia na kwa suronga se bota aran do keleli yero era bote aran do yelo do baside diviti na me kwa ki ngwa mangi enza to kalba sindi anga inan kalni yalan ki ran ke la ki maral umma za to ki ngwa mangi la era lo so nyokege alka dele anga na wala sangine dame daira keba na makere kele na bigi na makki ngutu kan jettin dayene fingite etes ogle eiba sele kwandi en ka kiriyen kien kwale nan kire ke duola kenerel duwa ke baldirel andan digen la serifa nan kwa hajel ki jin kem badoy numa minding kay njanga ge za tol ki kan hal orte kan abas ki kire kurgo den ribere bank kire en kwa nan kwa nya donan ake balangel na danja bis jegla rokonya ala ki nan danja bil jef na danja bil dio it kire ni kias kalumba anke ba elelin bambe na ay kira kwai ay kira kwal nan kala na duwa min karan yima nan wa kira kwal ajan kwai da duwa kelifia kieten sokle na makwela lang ingwa ki minding aliye ki ngezo kwa ki nui ki di kangis kefele ten sokle ala nyoke ke lui kangis kefele asa ki mera fse daraga do akaba
1: bas na ila ye aisa ka wel sangwa
0: delen kangis nui kang bon wa ki nyetin ke ke
1: nyuki nga puo
0: na ma nyui kuin apa aisa kwa ki nui ka fse songa ka
1: asa duo di
0: asa mera fse daraga ajaba na mera mje nga baye
1: na ila ye al mera mde ngir risingo
0: na jay nga baye
1: ye ba oto ila lanjang
0: aha
1: na auto duo undul na kele lallew diin ore na meram kede ngutorising na ma ina utonga dia kayin ye kid al deldin gwei na ilong nas jabel keringa kello ye duo ke bal barasi irel wala ye deldi kinga seza deldi a lom fikinga sey irel ba na maran kayin ku senga sey irel kina ma kwela langage alan ore duo iti asan daraga neke al duo el yi alanga kariba alanga jonne lam ko sengafia ila na maye al meram rising nas imbreng alang kilo bawli asanto lebalung jato alang kwa kininin kay ka ngumbreng idingi na illewal jabe rokonyi na duobe duo ke kerab na undul na jepel yi na duo ke basangela jabe ila sit dianja
0: na ebela kan sauge njay
1: egal sauge njay
0: sauge ngi
1: kan sauge ngi nefi
0: sauge na mas kalong nan nyukin kere
1: nyukin gegal in yele na meram ilole daraga kwel aba ilole ilono kwa mera min bele le ses kele kammi e les jabel si dianga wala les tir courrier man ene mera mbas dar

0: Ragainga. Nama kamungi. Iki meram daraga kahwel. Nina kilmandiyong. Ali in ridengiri enga. Hi? Nae otto ananyanga na apuinga. Wala galyesi dok injua allomfi. Kila dora ki jigendora. Kwe ini. Gi ki ay sekalong imeram dio yekai. Anang ene uto fogoi. Hi? Kilmandiyo yeba erdi kenes jiginti.
1: Badba.
0: In ma yayi aliye kile kwel aliye den dule na den bale na den kwele ka kwel meram daraka kwel kan alan yakin den diwa kimba na al il nirwal insan sur ilong aliye afi maran diyo wajani ila yene songata ray kan idin ina surin den waja fa long itina duobi dulu maran waja diyo ngisi kilman abaden si tawrara gaba along itiba nama kafi nos maralli agal yesi songa jigiti kinama yayi al illona mere mali jigi akay kilalong asan kitkan asan mere abzi lo daraga ka ala nyelle diuring wajanai ba nesiyati mel maran ki sore ren akaluba ka asori samin tawunje manyar mai
1: ki borai ki sese kinan mai na kense age ten sokle ki nama delinga akalu ye kusen al bakin ba indelinga dendin dio na kwa bi kwa se bas indelinga mara kwa ki mborun wale nama kire kire li nansiria kurginga nansiria tendenti ni la sitare ka wala ri kena e ngaburu di wala ele ri kena indeling bas kerringi li ei intili ki anwana kaina kaw marang nama ikines ke ne ngirsingi gizu wa kila songa kila al abaun kwesi den surin daraga skirsinga ba ela di intenti na laiba ten songle denti na laiba na kiko je kan sonwa se baki kan sku ndulduo ke raiba da ngor de hisense na helompi ina kwel bado galanji ridigin denti na riker jaw mara kala ilonga sa se le menja ngange kala se ba jaw mara gizi wa se akwen ba kisense ran kwa songwa kisinga mara kidig na bayenet sa inena min meram se au kwa kitalie ka hembar ngal derin dio na korin pukan dio meram si annam pay den daraga ngu bas jaw namon kwa lobe lo albay meram si pay dio daraga ngi ngu do bas jawli den surin daraga ay ni na ina lomba deling gel bo wo jam wal gal al abojang al baji jangelang ele risi taga jagi alela deten mongi nang ke dora de gel na meram ay ngaba jona jigi ke bisara ke njuro wal ma ngwa gel so wage wal gal abogan de so wage ke bisara dibang en jwalang ele risiki go ke ogo jutro maraye basim bisara de kenan ki ogo ngai ba aba yena jona jigila yang ko ele set sera lienes ele duosi boraini neske borandein jaba jongo aba jona jigila gaide jesh ele si alkel ki kwangna kwasi teisin sia le akwal ba kele no kure alba kure na manya sa surlo kwel alba nyangana yene nyangana yang ko ende ke mazulo in ba ay dombarengan dio ide naki hel yang ko enama tarifa jika nga aljala yang ko enama tiyo na masin ko ina jong na masin ko na ko ase duilo sa jawle balkani ko na mai tikere na yesu kweli no man manin ko al kimbora yaba na ede gerne jo kimbora se ini le na mi le kerno ono maski batani ju mona sun ko al be dirri nyona ide al be kerno ono ma dembo bo na tabu nyebi na mai vui egel ko al ba kere gel ye al ni nevi na kwa kike mbringa ming al puwale na kwele na kurenge egele nsi na basana yimanya kuri na lo yijang dele njegil ba kire mbo ngwe na ke ngwana ke bringa na ogora na kana tirimbile na kana address ke mena ming ala kurungu leba na ma ye abaan kwese abaske ndaraga nguto ha dinga jawli kaze bas no ba wi wala ke kwa pola ne mbele wa mal galan ke taringa mbele wa abas jesi yani abas jesi yesi tok jawli tiza tizin ke abas ye den do ake ki bisarande sabba nana ban kaminki kila ken den daran ke muto ke bajanya ke nas kanyiti esil lakin maray bisaran son waske babara maraki sikali adin kwasa gutka wata sikali a paska ba langi utusu amenanja era uno utunsu abas do kawliti bay losan ke koran ka aba inanja ala mai suna ba inanja ba ala mai suna ba dosi inanjewi uto ala hasuba afakin dora inanjewi kilo bente ngandora aba inanje uto ala hasuba kimi de la ba jota jiwa aranjo no do el ne dire el na ko ran wuta gis ko sa bia ne gide ngir kuru juma na arja ba na tabun jebi ne jebi gisire lombera maro manyene mota ala utuzuel mara o report ele ba ngimel i ya ya ne alanko pira mangal dopo i e wotongi e wotoni na ma ken koran na makawu ele ne ki askawle be yanse den surin daraka ay
0: mayar magazin lo age tin jala
1: eh
0: no mo wesan o rekwa singwa aso is coming o rekwa mara ginda intalay na dai irike duobi duo o na jegil mera mende nda ragal takatini ki e idora el jiwe sanda ragaja awuna sinyaru al din din kuike na duin kuike na ki ka koranga esanka meram luna to donga rigel na ken kunale kola kom yal daraga kwel alan del din dio den surungiri ki bajin on ninal meram del din kayin na ki baja kawi alan akebal
2: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.

Nedokain jonga alkani alang tulleng age idina dinesi atining limengka wala galatining kuro wala galatining keringas wala galatining barasi nining iri giti jagila dok finnya kain jainga ini yang baki jilong age nama ilang ungi nesingaming juru ila sakituling ringel mai di densi lerok ilaji nandok huwe ngwa kengkungi daimang al kira kwa silo al sikisimi nga kaimele asikituli nga kaimele na al utonga tulle nga kae marang duo ila asikisimi nga timelba asikituli nga timelba ye ngwa den juru walagal den kilma kila lankwa ngira ala kiba idina kila lankwa ye kojo jaskai na jiasi koja yeyang na deng bot indigi na din kiluke walaga na dinuike na jijalung alang ila bosi gulo basin jayin na bot kersi kari juliti uwe na me kwa kenkuni daimang al kila kwa ale low aliyen kiengel manga kisi minge na kitu linge na utonga tole nga sikawe ye timbiti ala jundiba alba kiengange au daeng warreng kwa au naki dora apa wala gal kwa songwa ge na sindalang keringe marang kikalon si kwa nyating alkaing daldile toga lage ba duwa ba kenang indileng inang ina nalhala batubu kwa le kwa imbang kena ki inginange marang uo gi kwel alang kwa kul kindo wala kul dindo nga kaungi al alang saarele jato duwa to doga ke ba na dora kerele ki nilya yesi usumo abuloba nama ila ngungi nas dok aso aming sunga na dogis kibara aming sunga na dogis tawa aligisi ay sa kingasi kininin jawli nga tulle nga jawliti kininin kakira nga tulle nga gijani jiyandong na intinsi jani asoy uo na dok asikir asoy asoy kintulingang alyang na jaw nanjang nas gamel kibora gis aming kain kwa albang na bundul ini nas kelbam na dog albang na remembaw na dog albang na dog kien sur nga si kurubani ni kien tina basbaw na warreng sanimbang warre tiki kelma bitire se songa boingi ki kelma songa basi warre tiki kelma nga songa au nadok warre timbiting iri duiti warreng deng irin jari le une songa futo karing au kwa kul kain kilma nga ki bele tok na ki dali tok alang kumong wala galalang kundi na daeng warre iri ye songa idi naji kisense lomvi ila jang na jaginya ziamba nang ila jang na sa songa tulle jang na kibora gis aming songa niki bara fatta gis aming namaz dok jayeng tulele kalung nama dok enes ki bele dem bara uluf na au nei siminga janni na kainkel mangi fizgyo timbitin na sok bisok

Jalunga kila sigi mening irin jong, wala jalunga kila aliyenge na erbetinge. Na kwa kisi dindong artia siki jalunga tulanga kaimedi, na ki jalunga irin jong si kaimedi. Ding hikma jani din na ding kwe, Selemani zaman di de hikma kwe ingi songa. Na kikwe lalang kini ni kwasi hikma jani al siki dokpi jalunga na jang kaimeli. Awo na kisi mga kaim. Aduga wuna gitu liya ka ingwo. Nikim kwa ding aduga bas ki jalunga kala ka imeli. Aliye na jalunga simiga gibane erba dinge. Yang suro kilma ajura. Jundi wuo nas ki jalunga tulia ka imeli. Wuo duen kilma ndiyo ka insi imel. Dayang warre yang kwa kula lang jundi nas ki jalunga tulia ka imeli. Na ki jalunga simo as ka imeli. Na kado wuo dok din kwes ang tabir dok. Din kwes ang kado ina kindo walang diyo wu kasi dogi hikma jani na dogi siminga jani

na kan kel jam kwa ete no kwel na ngine kari namagal as ker kala nas kaiti dan bernal bele ki mitile nas gal ari ker kala adegen kirsimo na kidok ingwa dan bernal bele ki mitile asa longa dingan kwa kerang al dingan kundul nasko asang ker ker ka kidal kaenge na kidal kaenge na ete no mene kari namagal as ker kala nas alle dikel wala gal mitil dikel ande en kisimo na na mayne kare na ite nos dog mitil kan kuel alande en kisimo dai mitil no embeleng abatu linzi yarel ana mbaki chitan durato ben na ine in na bele mitil in sino kuel alan giren kan ka gire beleng na ma embeleng lomping kue ngasi gis belenzi paliti ye embeleng ki alquel alang jopo duonsi sekei ala lompi adempia alang dain dio kwansle keri olgal alang dain dio alang dain jain dio kwal keri ye embeleng ki alquel ki korotianga alang kenga kalimu namas ki lomping kutiyang pisking. Ji alang lomping kwe embele si ji alang si lomping kwe embele si jumo jawil. Al lompile ela. Aba ji joini alang ki lomping koranga jo din jayle ba gising din se jayle nyingi. Namang din jayle. Lompin kwen sejeyi, lompi na den usi tire daki undul. Nadok lompin kwen sejeyi, nama dile undul. Nansinjang ki kiladoran kikin unwa nyet. Walagal kwa ki kien unwa jitangang jale jitikin. Kila kwa alki unwa jitangang jasi akwele balang kundel nam jitiye. Namang jitikin. Namagi kingasi rengel abas ki senga si kina. Den beleng jauli danjaile. Duo alang yesi se tiel jinsi mainzing tin. Nama kien udonga jitanga jasi le karakawel. Nama kien utanga wadagal udonga jitanga jale karakawel. Lomping eres jeyngo itzi jabong ala yakwel. Bagin jundi nas den kwen se jeynga jalum. Nama ki se jey ilayin alang si jobong. Na lomping jaying diwele jo. Jinsi. Nama deng si sejumo. Idin na ye lompi. Na ki kise kwel alang yesi sekei. Walagal dia ki asing kiwa. Deng kwe alba yei lompi. Na ye udunga jitanga abeba. Yeng ala lompi si kweli. Alan si kalnga tulin si aipi. Nina alba lompi kwel. Yani alan si kalnga na tulin si kawe. Nina alba lompi kwel.

lompingwe alyei albayei alangis kingasi gitangale yano ye alaki ye ala kija ye ala kija dungu lotoge yeng basing lompisi dinjaile keral aba yeng lomping kwesi seke ala yeng kegile na tulengasi sazongapi na perjengasi spaliti yeba kilomping kilompi toge tulengasi ja aba juel ala lomping kwale jang lompi namang kem perjenga ingis spaliti ye al aba apai aba udunga tulenga jau ji ba juel alan si kilombi alan kilombi bam nina alba jijua kwa gal nina alba jijuel kwa kit al dulding kwa ge ba wala gal ba bibang jisi wala gal ba bibang na yesi barel ilain al jilombing kwesi jirsi al jilombing kwen jirsi nas yangasi deng jauliti di na bas jisi utonga yitanga kawe nang gi jisi karari nang karari ala lombing kwesi sekeal wala gal ala lombing kwesi karikulal nama kweli alang kwa lompin kwesi kari akulalbo. Na dembele njawli asa kwasi sejei leduti. Aba ji lompin kwesi jaringi na kikwa kerngang jara lompin kwe na deng u dile ang elabo. Ji lompisi wulduntaga anjarambo. Ye lew gi gisi. Namang ding king udonga kit aljijaw. Namang king udonga kit aljijaw. Ye lompi, ye longsi. Nani nas gi ginel kit alto lage. Na nani na gi yarel kit alto lage. Wala gal na jaw kit alto lage. Alang dien kwele ajay nga ba.

0: barnga orre kwa kul aisi bomungo na ay bendeling kienti na kerkerle na ki barunga kerkerle ababi kwa kul dombang na kuseng karabang na donga gikani idin sunga ko nga dogna askai tiba ina sikay milalanda yung donga diele fago kwa kul lo bilo albang aton sogin na madoklong visi donga kani alkayingan is inikibingan kaiti na mandayin bara hadiya al ela yara si sunga nga na ela balang gidonga ini na madokwela lang bago kisense sunga tagatini alam benda si ferraba na kong iri bagi na rin mengis ba kienjuru ngang kila na dok bara hadiya si kani kisene donga ini idine rok si sogo udi nga kena ela ba jago majirendara na di ngore kwa donga yini
1: tulay bara assese min tin tulde ni ngay da janelan dum orre kwase dongani joy ngi jirsingo jutumo bagi bayla barnga lobilo albayn ki lo moxtalifale bayna mamanga barnga kinna dongay anni kalan do ndonga di le fago kwa kidena ko mungo ya isu bo mungo no kwa kidena ko nga ya isu bo nga arisa ngay la molo jano lobilo albayn ki lo karkalale na asoy amin na magal ko na kay gil erital kanan de ngirsmo asoy
0: asoy magidan dada na do kore kwasi donga inen jani orre kwa kisense sunga tagatini alam bago idina diin jago kingasi sunga gesmin na ma da kwelo to alan inin kirsmo atingi long na duoke nas kibara arrajaw walagal gidin su sursigi kwa kirnga yin arrajaw den waja walagal ken utonga algi nga si rigeli ka ri ni maro kwelo to alan inin kirsingo ni na sa kai na sa ku nga bana mas den sa wakil kam na maken nas dayin aldi ku asoy
2: tarigis kao ala radio samarle bel na fori radio sibagil Facebook le babung naskien jarong asi bangar na orre kwasi na meramasi.

0: Radio Samar olong kering jaw ngin ki juru tarrajang nan jwe ngi dungo jang aw na di olong dayle fago na alan di kil ma jawli na jel nas kanyi bele tulingin al yeyne ki yunga sikuru ki wonga inni arra nan kuduming jayle ki dora tulle.
1: Asoy doksidan sawa kelka mene kainga namado kanni alang bara hadiya sikingo ton denti ni le na kin urrenga alkidi ele kan no kojo janga kin namado wala langis inwa atingi longness duo e medic jundineski wotanga kindinga kung namalia tabungo atingi ngwal kola sanki forrenga kung atingi ngwal kola sanki tonga kung namo wala lang agil kisense ato amingi longness gi eri yang nading eri siski duang araja ona injelung induang inang kalong naduing inang kalong ilalong ilalong ay jirgingo undul ayani jirgingo la undul na gisingan jundi min jio nas injaymel inu ilalong al jirgingo kena kasir rigel na jote ngalam bam jabong atingin juado galang bay mang ereng jagil atingin juadang forengang ereng ating kain surungang ereng ena yung kwalang gagil ilo ki nga si rigel gila wala ki bam tabung ini jago
2: tulay wara dinji mo imba tulay kisense amanji eris jay nas ding eris ki duang yung arraja wala duos erikena juadang jidin si sur si kedeng yung arraja ila kasi ingis long gisi bam tabung es duiti ba bes kering jauh itu, kang ini sekarang membam tabung ayah sadu itu bah, lahannya abis jadi dua hari ke, naji rugua lama deh membam elaja bung ayeh deh lek, ingku elalam mending jadi hikmah jadi nado kikil mal jalung, wala aljua lama ketua jabung na elah ering membam jabung asang elah erisi kidim barang arraja bah. Wala lantin kilmale eri ina jaba do imbara kangi ne marhala leke naka elale ayimba le gindala ba ilong nina yesi den eri elale tuka jawe yaret nina lan yakaba naka de lo anga la na yiminna den eri le nungi ja wala juasan den surti kidin arraja elado tulle ayba udi ne ye maulo ina kwaba asan yidin surti kidin arraja na yoro kinga sukul arraite oba na kwa toringa do arraga ba se ay balanji dinguru le injorti namas induo in erike karok alamba inala ana in enaye wala ka asa in eri ayin alanduin tabu pilalle songa iri egi udine kadeng iri ay kan ela in najia ba otto ela erisis zainas dimbara sikike kanaja mungkin nan sara yidin eri ela bawingi yanas jage marandi mbara si namas maulo dora kerfali na dingi le nina kinkele ili yung osfia. Indala jina makaja, din suri jana karinjawe. Le, la na jijwe ni nyasa mkuo jongo, nandi mbara le songa iri janga. Imbele nama songa takatini ya sanki inkalungu. Ka amonga wala ka abonga, aba dimbara arifia, badila lang injwa, karoga lang ane ele lole ago, wala kangina fila ingerisifia na kadele ago ba. Alam marang injwa.
1: Ila kangilon zeni ni algire.
2: Egal ela ye yel ki ko am bele inke mi ngal gire
1: ela ba en jamin alam ba indal en jani na lin duo fi maran e dimbere as endel ba maran na ma wel la ngi wa ami ngi lon na gire yani ila ngi masal ngal di juela la masal gis hamasti gitiay ba maran ami ngi ra waja ko an kan o gedi kena hamasingi na dikena wajangi ami ngi lon na hamasingi
2: ami hamasingi dok ina jaba alamba elalinga bi zepta sa do mbara
1: ke lo aba hamasingi mugi nangi jwala di sur si alun kuro jani mungi nasi jawol kuro janga ba nangi dingi kasalin gwe giskariti yangi ya jiga lakini marang aba ji jwal elangi awela ngi yani do sur si kurani daga ngari si elale jite ba marang abin ji jwala langi jwa alamba tagi ndala njani na ile duo vya ile no waje
2: ele ele nay ele kangire gel marang alang injwala itiriga asan yesu ome wala alang ouno yesu mandin je o yesu dawa je lo wala molo sigingo al asoy bara fotay na duin orodu ndora le fago wala nay inleke da anna bas din orodu eritu leke wala eritu le fago bay longa jijago jatoye jisiru fartela nyundi ba wala sardo fartela nyundi ba wala basi el risike na joinge sunguri ba marangi gira el digi se aja bal tulle kunwa ba la bal alan tulle kun ziya duin jamille na mandalai
1: e di mbele do se ini basi long al e asal mba majiran dadalai wala e duri gina kiken gona kari bara fatma ini imbeleng e al kwadinga si al minsi ile tile kerti ayen dokenga ge nesdien e matisin kien iya wala den iya sin kerkerfi e ki ile ki ngang nang ile nu tele do kundul madik bengo alangindo gani na alangis inankela alansi ko kiwe kikang ina imbele si kirsin ene no wala nyuwa e ko adinga simin doken alangang undulin u maran ko adinga kayin mungina ne yaden yanton to leru nyuwa na den ya kinzi azim faliba maralial apa yang idin ne kilma dengi lial apa yang kadun sabangirin nelung lial apa yang mungkin nanti baru ngakhir ngaleje ya kawan nanti kiko akhir ngang apa ya angkue kenga bezat mungkin nanti kanggaran lo kerje apa gal abo kenga mungkin nanti dok baru ngakhir ngaleje fa ingeri bad marat zenina al kuwa kimitil incoming hila dora dilling ji abing ilone kiko awisim bon walagan doga ngakinnes ne yanga si kerjuliti bonjono lo eleje agal doga duiti
2: fa ilo jato jiru bang kiki king tarngabang koy koy jana ela arisi jama ya
1: ja ali am
2: yela zainir al baru abong en kaba am zurani majir dogal ke wanga dorol
1: ja yela illo len kan mo wela len wa e bara majidan daraka ki gan illo len marang ke sense ko adinga indalang ni na se kia ko aba abanyanga matining ye ki ko kerngang ong na ko kerngang bullinga kira yenki ange ititi alkeng ang kuyo na meden kilmaleng ile ri runyo ne yasi lomba yenge duin kilmaleng ki karunyo fa innama do ko lalan siki nginje im ka dulding ko aljang ke ko kiting albongo alen jimading ile ko siza tu gudule jana jumon yenka gene kawe alle ki ngudo akide yenka ki ko ngin duiti ala la duiti aba jegila na yen ki embelenga ya ki embulinga ne ki udo ki ku nga duiti mungi nan kara ya ngi diele marange dore ita ba nzi yen ki wa jien asi jare fa inma aktar shi ko kidles e ruj rigging aldi jona ko ko akiti mbonu jitori ki an bonba
2: lala
1: bulling it aldi tori ki abon mungkin nang dok e in unani diele bongi kwa kidgal mungkin nani di bullying kwa gezatu nanki re kwa gezatu marang ingeri ni di ndio ke
2: marang kise se bara huda jar na ka imbara suruk den jawi awi ji karok e gis amin kwa kai ne kike an kornyinga kwa kai ne suke dole min ki en yan ton ke kawlita kise se ini sabba karon na mai ne mai tin iyan adu koronge ka ngi ne kai nan amin la anna aman ko itis dembara erike na itis kai nisa lomba yani asan kaduwan aringa omalaba walalan ka duwan arin urwa aldibanes ka sedo keral aba otto din ko elnes uruladi iya amanga sa anin ko erin innan ke wala su juri innan ko le wala su hala oke namas uruladi jinu majasi benjen na jonas julu annas diyan ariya jamba na tagi jerina basala jilu wal jannasan ko se ela ari julu walad na kimpulo jabuno yono ela ari julu ide jiba akede njeng din ko esa segira jolmiti in kana ma orre kwasi nes amin na koronga es emba udin na kinsi kwaso ngale egila din ko esa basinjwa indua sakke atulei marangi ka hasi an inu hina jwen nyasa njula ele tilia zoloba aye en na koyingi ka ngine skai nangami la na ye ele tilia al koyingi ele an koyingi si den barake na den baran wara jula ba
1: fa ele
2: ele na ma ide ji ko esa indala in ani jawu asan min den itti ki gira jawla
1: kuro janne asan yen dalan jawla
2: aywa
1: fa ine bardu ye di mbele se na mari ine ba bara dogal al rimme be bara fatna yani imbere ngal ko al iya ma dia gaines dogal asin ka me gi al longal in duolen so wato lejan gi al longal duole so wato lejan di ko esi be se long abu kuro janne alan ari julen guro janne yani ila sin jami ngal longal ille so wato lejan ma tu ye elogal ille duoto leba yani ila wala kama ila kwe
2: tulia asa di kwe si injelung al ila duwa di gile sondwe
1: so tulia yala ilo lenji abajwa lalindin kwe so kutubu wale njene ki ingeri denkel ma abawba ina jigaba al auna in jaluna ile duola la wala kama al auna ile duola sunwa tolle jan jimun kina sin berenga ki jua alan si yesi irigol jena mandembara al au duk tolle ngage dimbara ile singa jinjelun wala gal dembara ile si jinjelun maran kwadi ngage hatta ki endogola suri si ki indora sinanka ya nanen ji dola kin sinen ji jari isaga ongalage osage no dien dio to kene ji ji si sunwa jo no jangi tinis dien bara si
2: injami ngal ilmi yaran injawen uto ni
1: na ina irafi yala kin dola si ji jari wa nyati ni gwen fa alan dien dio to si jere ngene injami ngal bar ngal sunwa joel ya ingari min tore gala amin jo ngane jegile min wo yago binden tille al den ko e isibsi barngale
2: barngale sama barngale
1: yiri ja barngale so ko yingi nama marang den jo yingi la ye ko yingi kem barnga so ko jo kawe ne kingi na roko bi en kangi na skule na kangi na ay kawe fa kise in lo len nama in lo te bunyara isibin den beren ayye in kwa al gizbi kazi jitti gazim boy wala se jitti ba ngi en kel ma le bi yere marang lomvi
2: kasi to levia
1: ay se to levia fa ine longa dingalenga kagalala ngene wuya ku psegele yisipsi nan kanzi fiyenge basi long al ken yinga ngunke ma maidi na doga ule basi long al dok e deng iyang wori ninke nga al tiye ina timba inu al deng yo ne itiske nga ile tile duin sabang ereng ka kamungkin sing ina ngering marang asalumba e masalan nanti nille alko aki ndola siki indora kulwe ari mo yanzan ke duona de ngungi ne sken dogolen dio bara toksi rengela liye inan jiali longal injaluna in wala jiali longal ille sunga tulle ja
2: kaga de nemu gajalo min wori le duo marang din ko se badila sa injwa hatta annan dem bara arifiana na jengena ye arifiana na jenga nga ba wala ne kerem bara kuru ara kurgul na zia dengi su koru jingi ne stio na indu di nga stio ba ba ilonga sa hinjwa ko si ala ke ba dim bara ye al dengi ngal ngunyu na stio marang ji bara alla kuru ala ini ba wala alla kwa ba san din kuru ti in den tin sike ngal ngi ta ga jurgona sti marang kuru ala yi ti ba duin ko ya jonas ker gel al asker i den ja mungkin nay Allah kuru ini na ela patara le jago marang gi na jaba
1: duo den si mungkin ni den dulo dulo kuru do ya kamang ele lo aye delen dele de si dele rugo ale le turbo tu le kamar si yani ele lo ele surun den da re la ale ndilen so jamar ke mungkin ni ilo jafi ne ele duo de lo nang nang kai nang lo tingwang
2: lo lo wal ga dog na sin juas di mara su juana sin yingi marang inai sa nyinti ba ye dile so tu le wa bara dog alen kibira ini alen jiki ke ja marang ginus jo ba ye dile so tu le indala yanga si score sur jebiti nan sur gira skindeli nan yefingi tinas gira runyi le la na ji aba jawngi nas ki koran ki jol ni na ina lomba san yesi gira ti din ko yire basin to le assisenge maranga sa ji njem ajagil ani kan ki kya yom tok ba nas ki ke yom to birim bi ona burgo nan ki ke yom to birin na ba na jagi ye dil so ngai raja ba dil so nga fale ele bele simoy ba
1: ele zingan ku juni hatta gutale ko akai masala nga ba ko e ani gutfia na e na jenya na tulle nya basin belen e yani dembara ila na jenya ba badra sangin kwa jial gi qur'an ni jial in dan tulle ya maran lomvi kati ma isa fi aba ni jial gi qur'an ni so kiral ngi leso tulle ya ba jangu den sin jam e gele le do di leso tulle ya nya ne dan fi na jenya
2: e kaki sense dog iya ngadi ngasi kela mi ne sun kami ya alba ko in qur'an ka sara ine uto nga au na na do in ka sara e ko in giran ka sara maran ki sense ka wa gi sang bika iya nga yani kika iya nga kwa nyet apa duo ke ana den ko se kila tarike amile fiyin in se min raja kas din ko se aba arile kasire nya ina jabal bo hotap ke nga hatta nan ton ina ari fiyin ina jitifiya bas in jado in ko in se mawlo rimme nga la espia balan to le e wala mawlo akwa balan in ari dile taras ye maranga jawngina idenja na dog masal si jaldo hasigi oton so gele duo inel in kara basi fiyano mang enne innan tawiren yana ken kwa ani kawe hajji jalun sa indu kamara ni hawilen fiyalan in ari kara balle fago dok so nga hawilen fiya ba jidin ko al girai girai al duiki na fi girai na in kamin al utum murun uto kuro ne innan tarai din ko se bedilelan de le kuro jani ya na janga ya balan hamas jani ela gizata insu julngiti duingi ya duile al amalja dor kerami a alan tudle ela ye ela le afingiti ni so nga jorti baran amam kuro jio indala sigi yes gira ja walan ki hamas ya ki hamas fi be indala ye jorti asigi yes nui ja ba
1: hamas ya le min dio weidel
2: egel
1: yani asi kwadinga ines kan nga ba innu wai kwadi amungi nesin tabiri zikal nga waizi marang wai gi koran su ngage
2: se dimbele
1: gi ngami nga bedel malan duozi nga yani e ki juru jawala gal ki kilma jaw ki sense ira lotarai fa ine ki gajibe se long ka ki were ati dogola zikenga ati kwa panga zikenga zi mugara na kawengi madi gi duozi dio jiru na al duozi dio jawi ming den kilman den dio idi neba kilma ina ne ki ngudo ma su kulfi
2: idi
1: duozi jonne ne kilma dio wai
2: le ayi ba le ta dan ne ba
1: gwaran rivia ya khalas amal fagi dem
2: annan kwaran fingi na ida biya ba melen na ka ba abasta ne ya el bal dor o woni jet le do nye ga kuro ne dio ana mara o les el ba ya do nye ya gin fi ya kasu ka sin aniko ina yere ngana la abado al akhiri
1: ji jalon sabar hadiya in u ina lombal iya nga gedelin
2: abban ngol kay
1: na ka ni ki ndo wala siki ndo rese na nga amilin ka ne gwa ka tabe inde na tare ya woni songo nga awriti ne ji na nga jawba ne ji na nga jawba sa degni kwa dinga ro ginan kay kula ge ba wala amma nga kula ge ba wala wuwa nga kula ge fakina ma illo si ko la lon in kwa ki al ko la nan dai ngor resu kuro kani din ko illo lon rila ke wala jidi sur les adu idi na ba marat kama jibara hadiya mungkin nanin ko to le runyin
2: na marang korong
1: al iya zillo ne kilalo udo en nem vene jiru duang tong eri jegi na majen na ma
2: jiru napso jaga ja
1: ati diem bazi kya na ma jaga ja yengang kel kam na ma njwal ba juela na ma eri si napso indala nja
2: al ele duon ton jegi
1: al ele duon ton jegi la ile bela ye kelam ye bu kya ru yin ne kya na me indene sare do na ngwa garo ge lazim ile risingang zeni na sigia sim mesile gela fazi ati ilo na e dora baniki dogalang azie itin mu duolang rijo ngina men ko karu galwe e ile long al halawa ke ola yir ke anu men ko karu ka sina al bawe fa hasin dalang alzi gijula gie ko edizi no te do bulong al dizi nyukim bulong kulu mana en jwal al ke lo bien en gwal gwele gel basin julu ko adinga gal al duongo sigile gel malu na ka duin ko de le so wadui lazim sin ko rukulu fajani ja jamba no majon juru ngol lazim sin ba jenne din ko si ja kangi alam din ko si jinjalu ayal iye jannal bajan al din ko si kuro yani ndara lakin kasi basilong e kuro njani al ki erikeri
2: man
1: ki le dora indalan ki sense basilong ki al uto ko inna ka ono korong
2: songa korong ila na min ni yanna man king aninga kare balan zai kwa nan fal kurwa kida yani dok nin iya nganin kai nan duon ko saban boru je na wayin na maden ko kike arage na doktor saban boru anje ba banje lunas den ko sai mi aje luba anina nyanga no wayin aje an ko diko ken iya nga sai kisse yani king kiki ji era dok ina lomba din ko ya duiti al induite sti ye den yin pago wala den juro le koto abawa era induite din ko sai jen no jurum le marat mungkin ko enan je nagal alla ela dorale asfago balan wingen ki ela uwingal ela duon ko ela ko ena majenus pasonga onus beto wala jeingas keba ne kias keba wala gal kurokitas keba ngisin gisin ko iya kal ela ungine inan nan uronas ina inan as en abalan inga no mo dogola gena fal kuriti abi inu yani ne ki
1: wala ka inde ne gengel ma ka ba ki ela real ji inde gilal ji bizat dogola ke aba jenas injwa inno egal e alfilani gwezi jagil hatta tin ji ese jin mi mono ki awi
2: na ki awi na jo aiwa
1: awale ese aba dilo keri ila bere egal ya ba fi tin en jardi e ila ni
2: du ma so jure du ile so jure du
1: egal kazadu
2: kisi ense
1: ka du amba karo galan bone na
2: aiwa kana ele sinema ka wa san yinwa kika iya nga orre kwa annama illonna nan sura al-arba ne ki en jure nga pakini wala ki en kanin kwa pakini arunga sizati aljawalan jawunus king arunga suru itin yani lojuel na indala burturbu ba jingiti ba na ital illongalan gabli na dalile akuro ba sanki juru jarring imbele sikan nan aranga duin ko isi ay simpingi wala dogola kinal duin haudile kay ay simpingi wala kin kwasi ai singen alka din kilian in kama minna dogola apaja alan din utor rasange ashan naki ndala ba dola ga juta kiniti o nama kurro al kurro ina kane mara kurro ga mana kane bais ilong al kurro ga ne kiti ayye donas
1: yasi immediately
2: kurro ke ngara ga da arisifia mama ba finiti na
1: immediately karazo bayani ya kwa daldila sial kenyati ni kwenkan zingal nga al burge na kamal ko am burge ran al jure nga kan ne hilla kamal ko am burge kan ne kam ko an azum kan ni wala lam bar kan ni kya fa joto al filanin ko yi misila za si gela al filanin ko yake gira na wannan yangana lon vise sin yin ne kilo burun wala fa on den ya zitin songo nga den via alas na mos bele tu bele azetu nga bi akit wore kwa bas jure nga bakai ai filanin gwa nya gila nya al den yan zira yin via al kifia al kifia ba
2: ai go ra nya in bayenes kinga su jure nya jutara
1: nes jot nyu dara
2: la na ji du to ba songo nga den ka uto su ho zo ba na ji gala jin kwe zai na fala nya nga ba hai je gil anin kwe ken ala se rayen pia ji gol e la ken ala se rayen pia din kwal de kike ne kelam kana o le lamba kel mai sin jawla ba karo ka bani wona mara du surin yirgi ne
1: kama en nan wa je min den yom le jan sa den asas le ba ka wala sen alangi kerin tu la we dai woren kwa
2: e jo
1: min bidaya le dain woren kwa juru sin kin kasal men juru si al sekele aba duo elona e dogola kiri neske age ba mbere i duin gwede kazi aran one rayen via fa in juru si kana wol sin al wore in juru si asiel hal dogola kani sin wazin kamal dibaguge duo ke banas gweni ugerin ne na kwa bal dibagu hatta de kwa lan den ko ni zalan gudle jabi basin beren ah kin dibagu
2: en dibagu ja to kere guti gal ma jere jundi
1: alba judi ne jundi vini ha den gut alba to gulin den fay fa alan duo den ko su gudle jan niwi ban nay man nan tin le na tin ko yani itin ke juru nga fali ne ke dole kan si fa duo ke balan en kwa duin ko ni musical gudle dole kan ni lal ji gudle jan e riya yan eske muto hatta den ton dio lon sin den ton si ainin si den orofia ne ke muto wa si ai sin testes fia den jan si ai sin ergi maranji din ile si al kurwa jan o to ko de sin mo kurwa jan ni ne inen jaw ne inen jaw hatta gudle za tu sker ker kai
2: Lala kusia kewa marandok ini sabaka ini wa ukain kuna li fingiti. Awas injwa ukain kuna li fingiti. Namas dok aro. Ukain kuna li fingiti ye. Kisi yense otu abo kwenye gut fiamang. Na ye ni fiana na gut fali engamang. Wala efaro le tarifi mang. Aminde ento nyangana itin dogola fiamang. Kain kuna gyal ilone ele ding alon kwa yenis arra yengal kwa ding. Kwe gudle kayena gutwia nang ni fiana tarifi mang. Yiha wile nja ya dengut selfi wala den tari ala selfi. Na juru din sabaja na fingi nesken ala siro gyan itirik donga ane fi. Nes nyinti. Marang, kikain kuona nama ekawe. Ye albatong inden tabui. Ayo arisibang keden kef ala fi ya kwel. Dinga gal. Nama inkami aduing alang kwe, naduing alang kwe ya, taare alang afi ya ba. Duong kwe si kere ngutin, kere ntabing, kere alang tabing, nama sifwe ki dogalan yundi. Jijon, jiba rabatal bed jana jong. In korro nama gal kire finiti, kain kuna le finiti, ki gafala yitese ma marang, songa ake bali nanko ya marang. Mian diodo banze arbayan jarang al kie nya sa horre kan nea alang kikie ngutan tari kawa wala lang ani kawa yane. Ina mo koron sa nga kakal kanjura nga las isen ele uung na mayena.
1: Awel bangi andi dok lakim marang wala lang yungwae. Zene jikwe ni wane jana gujana di ngut iri nya.